0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee.

0: gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang binipit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Gumay tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami binipit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Hello, my name is Ron Anchoriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan aton ginapadayon ng aton nga advocacy ang aton campaign on nutritional medicine ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
6: Yes, John, thank you again and thank you again sa atong mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Siningat Ion.
5: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
2: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamang kutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Suramiras po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Gins Tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
8: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
9: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
10: para sa Senate Manalo.
11: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
7: Cashali na!
12: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDACFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
13: Bicol Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Bicol and Alilin Tatunan Bicol.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
15: DGX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay, umawi ka na lang sa DGX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant, panglaban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DGX 500, araw-araw mabibili sa mga butik.
13: Bicol Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, beside Southside Tower. Bicol Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Bicol and Alilin Taunan Bicol.
16: Kapoy!
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
10: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan? Gamit ang inyong SSS sa mababang interest. Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
19: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailan kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow!
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Hawaan ang talimensahe. May gagahon man, totoo, Andro Swalog Jr. Good morning ito, nasa tindahan. Good morning, aga stay safe everyone. Haling kay ng Roland Guyo Tabor. Lord, I just want to say thank you for everything. Amen. More power jet and God bless you and your family. Happy weekend. To all listeners of Katodo. Thank you, guys. Ma'am Roland Guyo Tabor, kay nung Noel, una sa istansya. Kay aspirant kagawad Mabilo Calibo, Judy Malbas Santos. Pre, pahaumon, election fever na. Tama. Totoo po yun, sir. Doon sa Barangay Cugon, nakapasok sa scholarship, kapitan doon. Ay, hindi naman, baka hindi kapitan na nakapasok, baka anak ng kapitan. Kaya Juby Tinga Bornales, good morning, Gid. Madam Miriam Ponce, kay dating PCL President, dating SB Member, Rolly Cons Nonoy Ikinya Jr., good morning, Gid. Take care, God bless man, Cons Nonoy, Dr. GJ Reyes Ikinya, aga una sa Rogs Cafe, aga Rains Car Wash, nga kanamito nyo na ng dagan, asphaltado, gamit dong Germa Technology. Ang water-based asphalt ni Sir Randy aga Sir Harry Kanamiturn. Ma'am Blinda Tay, blessed Saturday. Thank you, Gid. Kay Amabel Jimenez, shout out sa mga girls power kabie. Wala sa Babylon New Washington. Kay Ricky Quaris Valderrama, happy viewing man. Maria Junalin Pastor Palma, good morning, madam. Kay Wawi Season, Toto Roger Lucero Nagales, good morning. Dating kagawad, aga mapaldat si Usigon sa 28 sa pagkakapitan, Mila Inosiso Taikot, New Buswang. Toto Arbitore, BBM, bawat barangay makikinabang or BBM, bawat barangay magbayra. Pwede man. Kaya Madam Annabel Magnumaban, good morning, Ed. Edwin Tabornal, good morning man. Lieso kita sa pihang linya. Si Kong Joben, hindi natin makontak. Oo. Good morning again kay Albert Atinon. Si Albert Atinon, imaura rong kontraktor baga, koreng makontrobersyal nga elevated steel tank at MKWD. Nasa Roa City, kapamati makaroon. Kay Bossing Nieben Makirang, SP. Romanok SP ita Aklan 2nd District sa 2028. Niebs Makirang. Good morning, Gid. Nung Lilan Navarra Lorente, thank you, Gid, ha. Pimonitoring ang tinin niya. Kay Teacher Sherry Herbacio Lozada Boyk, aga Sir Eugene Edward Boyk. Thank you, kids, sa pagkaunit kagag makarunyagahon. Ruatong pagkaunit kagag naghambag sa Genesis, Kapitulo 3, versikulo 19. Kinakailangang magpakahirap ka ng gusto para makakain. Hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan. Dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Amen. Tama, gid. Ah, timing nga timing, gid. Ah, ikaw na lang yung pag-asa namin. Good morning, listening to our program with my family. Good morning, gid, kay Congressman Jesus Papa Jesus Marquez. Nga nag-monitor makaroon kay bahan ng bilog nga pamilya Marquez sa Ina Tasakwan, Metro Manila. Hindi namin na-contact si Kong Joven. So kaya, ikaw na lang, Congressman Jess, ang pag-asa namin para maintindihan namon doon natabo nga rang presentation, propose reform it Republic Act 7160. Bago tabalikan dahil ang Memorandum Circular 2026-038. Pakikontak na lang imodong, ha? Si Congressman Jess Marquez. Kay Arlon Francisco. Good morning, anay. Una sa One New Washington. Aga Gaspar Kiban. Good morning from Unidos Navas. Aga una kay Mayor James Solanoy. Nga nag-monitor makaroon sa Barangay Andagaw.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Toto Roger Malakas, good morning, gid. Kono sa Anang Gumankon, Mark Peralta, ita Juno Alaska, ag Malakas Pamili. Ya kami makaroon. Gapa, gapa, bugog. Agali. Toto John Roger Malakas, ita Provincial Governor's Office. Good morning, gid, Toto Roger. Good morning to you and to all listeners of your program. Kailan pa kaya magkakaroon ng kalibo? Ang kalibo ng proper garbage dumping and pick-up area. Suggestion lang sana may tamang pick-up areas at tamang lagayan ang bawat street para walang kalat sa kalsada ang basura. Dati may maura eh. Galing ay ginduga itaton nga LGU dahil nga pag nagbutang ka ita pilakan, ha? May dati nga ginabutang sana nga pilakan, galing ay nangin mini dam site. Dong nakontak mo na ba dong? Si Kong Jess? Pag-i-contact na lang. Hopefully, rayang problema sa basura, ma-resolbar da. Pag naipasa na rong waste to energy bill ni Congressman Jess Marquez. Ano man doon natabo sa kabaranggayan sa 20K ayuda. Salamat gihapon, Mig, sa pagkaunit kagag. Thank you, man. Tres hermanos. Agay Tistan. Good morning, Jet. Agsama hugod. Agmabilugan nga partner in life, Budoy, Joso, itistansya. Ara na sa linya, ruwaton nga pinananggang congressman, agrepresentante ita First District Gubaclan, Congressman Jesus Papa Jesus Marquez. Congressman sir, good morning!
0: Yes, good morning, Katodong Jujet. Good morning sa tanan nga kapamati sa imong programa, makarong agahon.
22: Nawa, ikaw lang pag-asa na mo kasi di na makontak si Congressman Joven eh. Chairman ita House Committee on Local Government ita House of Representative, pero dahil kaibahan ka igto sa presentation Korea nga proposed reform it Republic Act 2160, kimo lang kami mangayo itiniya kun ano ron natabo during that particular presentation sa Iloilo City, Congressman Jess.
0: Yes, Katotong Judget, no, with due respect to the chairman of the Committee on Local Government, Congressman Joven Miraflores, isa ka man ako member man ako
22: committee.
0: Committee on Local Government. Okay. No? Ito man ako ko last Thursday sa Iloilo, nag-attender it dayangarang LGC revamp sa Region 6. If we remember that the Local Government Code of 1991, napakatagal na to, 35 years old na ang Local Government Code. During that time, wala pa tayong e-commerce, di ba? Wala pa tayong digital payment, wala pa tayong GCash, wala pa tayong electronic documents, mga e-docs, wala tayong mga government online services. So, ang laki ng pagbabago ng nangyayari ngayon. At hindi rin ganun kalala yung if we try to remember, wala namang gano'ng kalaking climate change disaster nung araw. Mm. At saka yung mga public health emergencies na kagaya ng mga COVID
22: mga
0: na nangyari.
22: COVID, no? Oh.
0: So, ang laki ng mga pagbabago. And minabuti ng DILG Region 6 sa pamumuno ni Regional Director Ininyero na magkaroon ng consolidated reform proposals. Actually, umikot yan sila. Nagpunta yan sila sa Aklan, if you remember, about 2 months ago.
22: Uh-huh.
0: And talked to the local government units. And I was even there, no? Nung time na yon. At nagpresenta sila ng based doon sa kanilang mga nakalap na mga information at saka mga proposed amendments to the local government code. Pinresenta nila ito nung Thursday okay. sa amin. Okay. And then nahati ito sa apat na pillars, no? Pillar number 1 is the financial fiscal reform. Pillar number 2 is the administrative operation reform.
22: Mm-mm.
0: Pillar number 3 is service delivery, and pillar number 4 is the local autonomy.
22: Okay.
0: Yan. So, sa madaling salita, yung pillar number 1, para mabilisan lang nating i-explain, paano magkakaroon ng sapat at patas na pondo ang ating LGU para magawa nila ang responsibilidad nila na ibibigay sa kanila. If you remember, meron tayong Mandanas ruling.
22: Ruling, okay.
0: Na full devolution. Paano nga tayo magkakaroon ng full devolution kung marami rin tayong kakulungan? Wala rin tayong budget, wala rin tayong financial capability, no? So, ang hirap. Kasama na rito ang pag-update ng local taxation,
22: mm-mm.
0: no? At if we note down na marami ring nag-online selling dito sa ating probinsya.
22: Correct.
0: Hindi rin yan natataksan. Meron din tayong mga digital platforms. Meron tayong mga tinatawag na mga vloggers at saka yung mga
22: content creators.
0: Na ito naman ay kumikita rin ng pera.
22: Mga okay-okay. Kasama ba yung mga okay-okay dyan, Congressman? Okay.
0: Anything that does business will have to be taxed.
22: Okay.
0: Yes. So, kailangan malinaw kung saan dapat magbayad ng local business tax ang isang negosyo, di ba?
22: Hmm.
0: So, pangalawa, kasama rin dito ang pag-review ng formula ng tax allotment, National Tax Allotment or NTA. At isa yan sa mga gusto nilang tingnan. Punta naman tayo sa pillar number 2. Ang pangunahing proposal ng pillar number 2 ay gawing institutionalized ang core positions sa mga LGUs, local planners, engineers, accountants,
22: mm-hmm.
0: budget officers, environmental officers, health officers, and the like. Eh, karamihan kasi sa ngayon, dahil nga meron tayong personnel capacity,
22: uh-oh.
0: Yung humahawak, for example lang ha, sa munisipyo, ang humahawak ng kanilang tourism ay isang contract of service.
22: Mm, yan.
0: And patraining tayo ng patraining sa kanila pagkatapos pag napalitan or
22: nagpalit ng mayor or governor.
0: Panibagong training na naman.
22: Okay.
0: So wala tayong continuity.
22: At saka OIC lang yan ha, OIC.
0: Yes. At saka mga sweldo niyan, kawawa din.
22: Ay, oo.
0: Isa rito, yung mga environmental officer. Yan.
22: No work, no pay pa.
0: Tayong,
22: no work, no pay pa. Kasi job order, no work, no pay. Tsaka
0: yes,
22: no employees-employers relationship eh.
0: Yes. At sabi nga ni Congressman Jobet, yung human resource officer is very also very important.
22: Mm-mm.
0: And lalo na, nagdagdag pa tayo ng ICT, DICT. So, kinakailangan may ICT personnel din tayo.
22: Mm-mm.
0: So, hindi pwedeng nakasalalay na kung sino lang ang available at kung sino lang ang appointee na pwede nating i-appoint, di ba?
22: Uh-oh.
0: Lahat ng local government units, kailangan ng mga permanente at saka mga competent professionals. Di ba?
22: Mm-mm.
0: So, kasama dyan, continuous training, mga technical training, pagbabudget sa kanila, project management, di ba? Cyber security, andyan eh, climate resilience. Dapat yung mga yan, eh, mabigyan natin ng magandang information at maibigay natin ng tama sa ating mga LDUs. Kasama na rito ang digitalization ng mga kabaranggayan. Pagdating sa mga barangay clearance, di ba? Resident records, mga transaksyon sa barangay, eh kinakailangan din ma-improve yan. Kasama po yan sa pillar number 2. Ang pillar number 3 naman po ay tungkol sa serbisyong direktang nararamdaman ng tao. Dapat ang mga LGU natin, merong 3-year environmental conservation and climate resilience plan. Importante yan eh.
22: Mm-hmm.
0: At dapat konektado ito sa local development plan ng ating probinsya. At kasama rin dapat yan sa annual investment plan or taunang budget. Kasama rin po dito sa pillar number 3 ay ang climate adaptation, disaster risk reduction, at yung carbon mitigation.
22: Mm-hmm.
0: Kasi karamihan dito, optional lang yan eh. Hindi nila pinag-aaralan yan eh. Pero importante talagang lahat ng LGU may kaalaman dito. May information tungkol dito para isama ito sa development planning nila. Dahil bago tayo magtayo ng kalsada, bago tayo magtayo ng tulay, bago tayo magtayo ng drainage, evacuation center, or health facility, dapat makita muna natin, mag-hazard mapping tayo. Tingnan natin kung lalagyan ba natin ng building ito, magiging flood risk ba ito.
22: Mm-hmm.
0: So, hindi pwedeng tayo lang tayo ng building. Pagkatapos, pagdating ng baha, eh, unang babahain yung bagong building natin.
22: Ang doon na natabo sa Kalibo, ha? Rumanga natural waterways sa ginbutangan at mga subdivision. Tama makaroon, baha.
0: Ayun. Kasi nga, wala nang ibang daluyan ang tubig. Dahil natambakan na.
22: Mm-hmm.
0: Kaya hindi sapat na may project lang tayo na gusto kong maglagay dito ng project. O, turo lang ni ganito. O, dyan tayo maglagay ng project kasi bakanting lote. Dapat meron tayong sufficient na project study.
22: Doon na masubo. Doon sambilog sa masubo, Congressman Jess. Dahil nga, halak kabutang it project, kabuabong project, pero nakatiwangwang do project.
0: Kasi nga, may mga problema along the way na hindi nila nakikita bago nila gawin yung project. That is why, yung nabanggit ko nga nung isang araw, nung nag-interview mo ko regarding my privilege speech, kinakailangan ipasok na natin ang geospatial mapping at saka earth sensoring para makita natin yung images from above. Kung tama ba, kung ang topography ba nito ay okay ba magtayo ng infrastruktura dito. Kung gagalawin natin yan, ito ba ay babahain? Ito ba ay mag-iiba ang daloy ng tubig? Makaka-apekto ba ito sa ating mga magsasaka? Etc. etc. Kaya kasama din dyan sa pillar number 3, ang of course, barangay frontliners. Kasama ang barangay health workers, mga tanod, nutrition scholars. Kaya nga isinulong nga natin sa Kongreso ang Magna Carta.
22: Okay.
0: Yes. Oo. Sila kasi yung una nating nilalapitan pag may emergency, di ba? So pag may problema sa ating barangay, sinong una nating nilalapitan? Ang kabaranggayan din. Kaya isinasama rin natin sila sa pagbabago dito sa local government code. Isa pang mahalagang proposal eh yung pagkilala sa pre-hospital emergency care bilang isa sa mga bahagi na tungkulin ng isang munisipyo or city or barangay for that matter regarding disaster risk reduction, no? Kasama rito ang emergency response, yung pagstabila ng mga pasyente, koordinasyon sa ambulance, at yung ligtas na pagdala sa pasyente sa ospital. Ano pa ba? Siguro yun lang muna.
22: Hindi ba napag-usapan, Congressman? Siyempre, Republic Act 7160 ay panahon pa ni dating Senate President Nini Pimentel dong father, ito local government code. Yes. Di ba, Congressman?
0: Yes.
22: Aga, sa mismo man nga Republic Act 7160, una rong devolusyon, gindibob dong health, aga dong agriculture. Makaroon, ga problema rong mga local government unit. Hindi kaya, it budget ita banwa or probinsya, rong pagpadagagan sa health services ag agriculture, what plano ang ibalik sa national da?
0: Precisely, that is the problem. That is the one of the biggest problems. That is the reason why, kung naalala mo, nung naging gobernador ang aking ama na former governor Carlito Marquez, unang-una niyang tiningnan yan. Kaya nga nag-devise siya ng way para magkaroon ng additional income ang probinsya, ginawa niya yung economic
22: enterprise.
0: Yes. That is one way na magkaroon ng income ang probinsya o ang munisipyo o ang barangay. No? Because kung babalikan natin ang local government code na ito at yung devolution, eh hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya na masustain. Dagdag na lang ng tao, dagdag tayo ng barangay health center, pero wala naman tayong doktor na magmamanage niyan. Magdagdag tayo ng isang tourism center, pero wala naman tayong tourism officer na magmamanage niyan. So maraming bagay ang kinakailangan talagang tingnan natin dito sa local government code. Because kinakailangan lahat naman niya pinaghahandaan with the signs of the times right now at maraming pagbabago sa ating komunidad, no? At sa internet at saka teknolohiya, kinakailangan naman siguro it's high time that we need to revisit and revamp the local government code.
22: Panahon na pilaw tami ni kadarong RS 2160 hindi na applicable sa ibang provision, congressman eh.
0: Yes, napakarami nang dapat ibago, no? At yun nga, kaya nga sila nagkaroon ng four pillars of change para matugunan ang tunay na pangangailangan ng ating mamamayan even in the grassroots level.
22: Okay.
0: Dahil alam nyo, sa tagal ko na rin chief of staff, nakita ko rin, although syempre hindi naman tayo makapag-decide nung araw dahil tayo ay isang chief of staff lamang, tayo nakakapag-suggest lang naman sa ating mga boss. At nakikita natin ang mga kakulangan talaga ng ating local government code.
22: Now, after ko presentation, may nag-pass na ba ng bill, Congressman Makaron? O rin nga, presentation po yan, ita proposed revamp?
0: Well, ito nga yung pinag-usapan namin ni Kong Joben. In fact, I talked to him, sabi ko, Kong, at least maganda ito, no? Before the bill will be filed, nandito na lahat ng mga changes na gusto natin. In fact, this is only Region 6. The whole Philippines is doing the same thing.
22: Uh-huh.
0: And every region will pass their proposal to the national local government, DILG National.
22: Uh-huh.
0: And they will consolidate this. And they will come up with a consolidated reform local government code, no? So baka ito rin yung ipasa nila sa Kongreso para maging guide namin sa pag-file ng isang batas to reform or revamp the local government code.
22: Dahil pag may proposal na isubmit sa lower chamber, natural, i-refer sa committee yan. Sa committee mismo ni Congressman Joben at ninyo bilang member ng House Committee on Local Government.
0: Yes, tama po yan, Katotong Jujet. It will be once na i-file po ito, ito po ay definitely, siguradong-sigurado po, mapupunta po ito sa Committee on Local Government chaired by our good Congressman Joben Miraflores.
22: Okay, so matagal pa kasi national approach to Congressman eh.
0: Yes, pero ang kagandahan dito, Katotong Jujet, pinag-usapan ito ng bawat region. Nagkaroon ng consultation, bawat munisipyo, bawat probinsya, at nagkaroon ng kasunduan. So, for example, yung Region 6, no, lahat ng mga probinsya at mga LGU sa Region 6 ay nagsama-sama at nung napresenta ito ay inaprubahan to, nagkaroon ng commitment. Nagkapirmahan kami doon.
22: Okay.
0: At with that commitment, ito ay isasubmit sa ating national local government, no? DILG. And then they will consolidate all the proposed amendments. At ito naman siguro ay ibibigay sa atin sa Kongreso. Yung ang binanggit ko kay Kong Joben nung isang araw, nasabi ko, at least maganda itong ginawa nila because we are now guided. Hindi yung tayo na mismo ang mamimili because ang importante dito, the people from the ground who know that the real local government code are the ones who are suggesting ito ang dapat nating palitan. And we have very, very good professionals and mayors and local government units and of course our provincial governors, our vice mayors, our sangguniang bayan, sangguniang palalawigan members who took part in this. Hindi lang po iisang tao ang nag-take part dito. Ito po ay consolidated effort ng ating mga LGU at ang ating local government units.
22: Halimbawa, pag may submit na consolidated, ha, yung final na proposal, pag na-submit ko na sa lower chamber, ano ba? Dapat may mag-sponsor it bill or automatically or ma-sponsor do committee?
0: Pwedeng, many ways, pwedeng magkaroon muna ng house resolution or pwedeng may mag-sponsor niyan.
22: Okay.
0: Depende. Iba-ibang ways eh. Pwedeng may mag-sponsor. Pwedeng tayo mismo ang mag-sponsor or pwedeng ang national, pwedeng mag-assign ng sponsor or let's say si speaker mismo mag-sponsor or si majority floor mismo mag-sponsor. Anybody can sponsor this actually.
22: Okay, sige. Now, Congressman, total, andito ka rin ha. I-grab po na lang yung opportunity. Abo, abiga, pangutahan na ka ra eh. Kasi September 28, piling at COC yun eh, para sa BSKA. Aga, nagsugod yun ang banning period. That's why yung mga ayuda mga TAEX, suspendido. Or mga TUDA nga ayuda, suspendido. Now, makahingagaw pa. Rung nakapending makaroon nga bill para sa term extension. Aga, pagpaiway ang eleksyon sa November 2. Considering nga, may nabili na lang kitang 9 days ang filing na ITCO si Congressman?
0: Yes, tama ka dyan, Katodong Georgette. In fact, yesterday we were waiting na kung pipirmahan ito ng ating Pangulo. But I am very, very sure that his Excellency is reviewing the provisions for this bill bago niya po pirmahan ito. No? And of course, hindi basta-basta napipirmahan lang ng Pangulo yan. Kinakailangan yung kanyang economic managers at saka yung kanyang local government managers.
22: Oh.
0: Titingnan kung tama ba ito. No? And of course, may mga bagay-bagay rin na trabaho rin ng Pangulo. So hopefully, mapirmahan niya ito sa Lunes. And siguro pag tinawagan niya ang ating butihin na congressman ng 2nd District para dumalo sa formal signing ng batas na ito bilang chairman of the Committee on Local Government, kung maimbitahan siya sa Lunes sa Malacañang, siguradong yun na po yun. At antabayan na lang po natin dahil...
22: Halimbawa kung mapirmahan sa Lunes, September 21. So may 15 days publication, nakalagay kasi sa ano eh, sa bill eh. May sa effectivity, 15 days after 15 days, ha? After publication. So may 15 days publication sa Official Gazette or Newspaper of National Circulation. So,
0: yes po.
22: Pag 15 days bilangin natin, 28, sa next Monday, hindi kasama yung Monday na darating, next Monday, 28, filing na na ng COC. So anong pwedeng mangyari? Tuloy pa rin ang filing ng COC.
0: Well, pwede naman sila mag-file ng COC, pwedeng hindi. Kasi ang with regards to, ang pinag-uusapan naman na natin is the BSKE elections, which is November 2 eh.
22: Oo.
0: No? So, whether or not, basta napirmahan ito ng presidente, we are already assuming na ito ay batas na. Kahit na mumurong tayo ng 15 days,
22: okay.
0: Ang election naman ng BSKE is November 2.
22: Mm-hmm.
0: Tama ka naman na may filing na rin. So,
22: dapat mag-file. Mag-file talaga sila.
0: Dapat mag-file, oo. Kung kinakailangan mag-file, mag-file. Pero sa para sa akin ano, sa totoo lang, ang 15 days lang naman 'yan is kumbaga parang ministerial na lang 'yan.
22: Pero requirements diba? Nakalagay abi sa inyo ako ni, sa bill eh.
0: Yeah. Now, kung gusto nila mag-file, file sila for the sake of filing just in case, no? Pero kasi ang yung pinag-uusapan naman natin dito is the November 2. So, even if you filed or you did not file, if the president has signed this bill into law, then after 15 days, it will be a law wherein the BSKE elections will be moved to second Monday of November 2028.
22: Okay, sige. Now, lastly, meron na bang bill na naihanda ka? Parang may narinig akong Papa Infrastructure Mechanism Bill?
0: Yeah, kasi di ba nag privilege speech ako the other week, no? At of course, ang kinalabasan ng aking privilege speech is to file a bill.
22: Hindi naman kailangan hanggang sa privilege speech lang eh. Dapat may bill ka talagang ipapasa.
0: Well, it's either I can file a bill or I can file a house resolution.
22: Okay.
0: Pero kasi ang nakikita ko rito, kagaya ng nabanggit natin kanina, hindi, pagka gumawa tayo ng proyekto, hindi pwedeng turo-turo lang itong bakanting lote, gagawang building or gagawang ko ng underground, whatever, di ba? Kinakailangan meron tayong project study. Kinakailangan meron tayong sapat na sistema para bago natin gawin yung proyekto na yan. At yun po ang magiging laman ng aking bill na sa ngayon, iniisip ko pa lang na ang pamagat ay Papa Infrastructure Act or Project Mapping Analytics.
22: Aba.
0: And for public accountability in infrastructure projects act.
22: Aba, maganda. Parang pare-pareho papatapusin. Ano pa nga?
0: Papa-eskwela.
22: Papa-eskwela.
0: Oo. O papasalamin. Papa-alaga. Papa-aruga.
22: Sabi ni Engineer Tito, papa-aspalto natin.
0: kaya masaya ako makipagkapihan sa inyo because you know I haven't laughed that hard for quite some time and you know hindi pwedeng sa pang-araw-araw lagi tayong seryoso at
22: correct.
0: Kinakailangan din nating tumawa at makipagtawanan sa ating mga kaibigan.
22: Kailan mo ba ipapasa yung bill, Congressman? Papa Infrastructure Act na to.
0: Ito'y ginagawa ko mismo at yung mismong laman nito ay aking pinag-aaralan. And of course, binibigay din natin ito sa ating mga legislative staff para pag-aralan yung laman nito, no? And of course, bago natin i-file itong bill na ito, kinakailangan ay pag-aralan muna natin mabuti at para naman sa ikabubuti ng ating mamamayan at ng ating bansang Pilipinas.
22: With that explanation, Congressman Papa Jess Marquez, thank you, Congressman. Parting statement sa mga klanon.
0: Yes, Katodong Jujet, maraming salamat. For every time na tinatawagan mo ako, it's a breath of fresh air to report to you. And of course, sa ating mga pumuyong aklanon, kabigid sa aton mga kubos nga mga mahirap na hindi makaahon sa buhay. Alalahanin lang po ninyo, nandito lang po tayo na tumutulong sa inyo at nagtatrabaho para sa Aklan, para sa bayan, dahil ang Alagang Marquez, servisyong the best. Maraming salamat, Katodong Jujet.
22: Thank you, Congressman Jesus Papa Jess Marquez.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
22: Nagtugod sa atong oras, may 18 minutos na nagtaliwan sa oras ng alas 9. Good morning, Jet. God bless you always. Thank you, good engineer, Cesar Gomez Taiko. Pa-kigreet in advance. Happy birthday sa akong eldest granddaughter, Apo. On her 17th birthday, hinagabi, Sunday, September 20, 2026. Kaya Morien Ina, naghalin sa ng lolo ag lola. Advance happy birthday, kid. Kaya Morien Ina, tomorrow, September 20, rin kay Lolo Engineer Cesar Gomez Taiko ag lola mo. Agali man kako na. Good morning man kay Tristan Wyatt Gulay. Iba ka talaga, Congressman Papa Jess Marquez. Sa mga pangalan ng project, Papa Infrastructure Act. Good morning, kid. Miss Photographer. Shailene Mandin Aguilos. Siya, Shailene. Okay, good morning, kid. Mayad nga photographer na eh. May mga shooter. Lahat ng angulo, kuhang-kuha. Kung kaya, muni ka pa.
21: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
22: Good morning man sa Reyes Agamindo sa pamili. Una sa Luis Barrios, Ibabaw, Ampod, Rodel, Mindo.

0: Ah, isuspindi, okay. Oh. Sambilog mo sa nagpabor gidman. Nga isuspindi ng BSKA. Amo ang klano ng pabor nga maday ng 2026 BSKA. Pati ng second term ngon nga mga kapitan at kagawad ay pabor man nga maday yun dong eleksyon. Dahil ng mga second termer, hindi yun makapare-elect it ikatlong term pag na-postpone dong eleksyon sa November 2. Di, hugaton pa natin. Monday ko no. Ah, Monday ko no base hipirmahan ni Pangulong Marcos. Ah, tagan-awo na ton, pero sa mga nagahandom, ah, file yung kamot si OC. Ah, mag-file yung kamot si OC sa 28. Ay, kinangan makapile kamot si OC.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, it kay Ray Lionel, aga sa Ray Family. Ito, puro 4 badyo naman siya. Ngayon nag-monitor, adlaw, adlaw, gid. Good morning, it. Thank you, it kay Neil Crispino Ray. Shooter. Parang sniper. Eh, shooter eh. Sniper ka Madam Charlene Mandin Aguiloz eh. Kabay butangan ng the traffic enforcer karon sa may Peking House. Abaw grabe rong double parking kahapon na stuck nga sayakyan kara sa may 19 Martyrs. Konamat nag-traffic man di kara. Na stuck ko na rin ang sayakyan ay hindi kaagyag nag-imbodo dahil sa double parking. Hey, nako, Janua Inosanto. Pagabot sa Kalibo, bisansin ka siguro umadwing sa sentro, may double parking. Number one, yun yung problema, illegal parking ag double parking sa Kalibo. Yet, the local government unit is doing nothing para masulbar na yung problema. Wala, gid.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Iyaw nga nigid sa plaza. May pre-parking hindi ka na sa palibot at plaza. May ga-parking pa sa pihak, double parking na. Wa manit na gasita. Dahil dito sa Kalibo, lahat pwede. Pwedeng illegal parking, pwedeng double parking, pwede panganing sumubgang ka.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Magapit yung yan sa plaza, kuno. Wa gidor nakikita. Rung double parking ay tama kagid Janua Inosanto. Kay Will Andrade Tambong, good morning kid. Kailan pa kaya masulbar do aton nga ng problema sa mga illegal parking, double parking, obstruction sa karsada?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kasi pagputi, ituwak, ag pag itim ng lagak. Alas 9.23, hatod kinyo Tando Eye Light, ganang Mike kasama.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tando Eye Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tando Eye Light, ganang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tando Eye Light, ganang may kasama. Drink responsibly. Kape na.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it's sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manaming gidara ako nga pamatyan. Tungod nga ni nga dati gitahay, galinomog ako, adlaod lang tungod wag ako at power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pinag adlaod lang. Sa pag-inom ko itdaya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw git ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gat adlaw makaroon nga niya hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag tapagsik sa atong kawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo; Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan; ANC Drugstore,

0: Kalibo Shopping Center, Joy Store, Tangalan Public Market, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
2: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Uy, mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ihotin mo man abiro yung sikreto ka, hon?
5: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro akong nga rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
6: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Kalibo, Aklan.
7: Kapoy!
8: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabigid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
0: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
7: Southon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo.
11: Isa ka teacher.
10: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
12: Sura Miras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Just Analo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
13: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
14: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
15: para sa Senate Manalo.
16: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
12: Cash shali na!
17: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: Southon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
7: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
7: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
21: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
22: Armando Castillo ng Danday.
21: Punaday?
22: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Alakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalaga, alas 9.34 na. O, palinda. Bukas ulit, Bigo Jet, kung luluobin. Ay, talagang luluobin bukas. Pero Monday pa kita, Tres Hermanos, Gilibati. Sunday bukas, off duty. Huwag kita komentaryo, Hinaga. May pay parking nga what bayad. Nga ni, tama kagid pugi, Bobby Clyde, Orbista, aga... na igtanlok. Oh, good morning, ganda. Kaya, mabiklay, kaya Ana May. Wala sa linabuan. Wow, na ko it mahambay sa parking una sa Kalibo. Haron sa Chinese Cemetery. Gina pagapad para sa bike. Inubrang pilahan. Ay, tama kagin, Tres Hermanos. Wa. Law-law, ginapagabusat. Implementasyon ni taton ng mga traffic rules sa regulation. Brownout kay Linaga sang adlaw, wa kita public affairs. Inobra nga mga pilahan it mga siga nga tricycle. Tama kagid, ah, Tres Hermanos, gamagat teng basa.

0: Base malipat ka mo yung nagas ang adlaw ha. Rato niya power interruption niya nakaschedule. 1:05 a.m. to 6 p.m. po bukas. Makita mo gid saan ang mga personal interest at mga violators nga mga lawmakers. Nagpabor sa pag-exenit BSKA. Ay dapat wato na ton. Taganawon pa man nato na. Actually may mga rason manabit. Tanan sandara nga nag-sponsor ita bill. Mapasinado ka man o mapa kamera. May mga rason manabisanday. Pero ang lahat ay nasa kamay ni Marcos. Tingnan natin kung anong kahinatnan sa Monday kung mapirmahangin man ni Marcos da. Ay si Attorney Romy Macalintal nagsugat kay President Marcos nga ginapabito dong nasambit nga hagnang layi pagang gihapon makaron. Tanaw na ton kung tawat pabor ni Marcos dong letter ni Attorney Macalintal nga ibito doon na sabit niya bill. Consolidated niya bill ita House of Senate at House of Representative. Bantay kita tanan ka sa Lunes sa September 21. Dahil September 21, ding dong ginahanduraw na ton rong deklarasyon it Marcelo. Martial law. Hay hando rawo naton September 21. Nangin ka partner banwa sa technical side engineer Dingdong Rubiso. Sa kaling kumilog ka persa. It radio to the Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwa na nikinyo temporaryo. It mahila iton mahilwayon mailit nga gahon it Sabado. September 19 na kita trabaho lang walang personalan banwang nagabamati. Mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM sa Waisan Radio. May respect na habigas sa pagpapawin to Jeff the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
4: So, rihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo, kapag ina makuha, wala labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan, that's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan, nga tawag nga, cold press extra virgin coconut oil, nga ara, present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides, nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gahatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes no mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na pigaw ng imo immune system. Ang immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, ini grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani Hubin, Sir Kevin, nga masakit. Biskan gani Hubin, nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, may mga diseases ka da that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala amo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kang isang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
4: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka balo sa ginasugata mo nga may dala na gili masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga buti ka.
5: Atong subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na ka mo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no? Medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no? Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, kag-ghrelin hormones, no? Amuni siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabinipisyo sa pag-adlaw-adlaw nga pag-tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared no sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI no sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no? Ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So kung galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 bio na kita, Sir JP, no?
4: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no? Ang bakugan ni Gina, gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones, amo lang ni ang maka in the form of ketones, ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy. Demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat ketones, no? Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
4: That's why isagamba sa Kevin nga kay inom ko blaser sang D3 bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat,
0: sumagabuti ka.
4: Okay, so makatulad sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisika nung nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones, like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Correct.
5: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
4: No? Correct.
5: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Mm-hmm. Nga, kung example, ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, mm-hmm, nag-inom ka D3bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus, ang gut-derived vitamin Bs pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones, importantly, no? So, amo na ang aton nga bintaha kung ga D3bio ta plus nagaspor biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagibala ang ginahimo ni D3bio sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3bio, amo man nga patulog si imo, kay gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sang brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaputiktahan ka kung tatangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imutulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, putiktado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 bio.
5: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag kung naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sige yun lang nilang pagtumar sang DTX 500, Mighty Sea Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning, God bless, stay healthy, and start your week right.
3: D3 Bio Health News.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Today's best music all weekend long. 88.5
1: Ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag mong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra to sa idagong. Dati huwag ako ga-umbra dahil maguya ang gawas. Makaroon ay tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ano po si Elviro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh,

0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1.
1: Sa pag-retiro, tsempugon raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang Roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5 Ang radyo na

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

ng gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at namigidit.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, kamahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang gani-carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Saling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, nga tigpalamate, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobiyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakorinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinorinot na, kung hindi kunula espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakorinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkorinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo din sila diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, mag-wrinkle, magkulubot ang inyong panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy. Sa itong mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon natin magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa ngaton skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natin yung mga mikrobyo, no? Mapavirus mana, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
10: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa itong suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga natin nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500 ang gapahubin sa sinula. No? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sinula sa inyong mga bisyo, kung kapanagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang taon mo niya daw, wala agatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
10: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
10: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
10: Ate, okay.
8: Mas manong namon si Manong Willy, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
10: Gabi. Manong Tong.
8: Hindi. Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin.
10: Hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
9: isang
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amun isang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman sa elastin ka-provide siyang elasticity. Ginataki ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo ang pagkaon. Ang external factors mo siyempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gining grabe gid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover da yun. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsigi ka na sag, gagsigi na yasag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo nga dula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na kapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang kang kuko mo may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yan
10: kulong?
8: Eh.
10: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
10: Napitoan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, ang pag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy.
10: Correct no. Kay ang collagen no. Nga ako no, correct ni si Sir JP no. Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kung kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akong tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kontakda mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan nya gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka Mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kun naga DTS kag.
9: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
8: Dasi
9: mag-ayo. Mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, nag-aedad kita, ang aton selula, nag-aedad man, Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: Di, amuna na, pari Richard, thank you, good sa...
9: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung gaedad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
9: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
8: Oh.
9: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
9: Vitamin A.
8: Oo.
9: Vitamin C.
8: Gusto.
9: No? So ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts.
9: No? Oh. Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayu Home kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
9: Hindi si Richard de la Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
10: Kaya basi ka ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
10: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
10: Hindi man, ah.
8: Anyway, sige, ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na gani, oh.
8: Sige, ah, daw mahamot to sang piki ang gagamit. AI, oh. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagin una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isday ang habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an-anbon e eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garingkos. Ang nami pag-idi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Alright, sige. So, agap ako ng api, Sir Boy. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pag hindi ako may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
10: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, aparehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sa isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kigadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good your glutathione is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila siyang buluban yusan, amang Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kapi niya subong modern na.
9: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kisa sa bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang chan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga chan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo chan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong chan. I mean gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga chan. It's because sa mga bacteria nga ara sa aton chan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula, ano, naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
10: mag-extend food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women nga. Ini nga maca, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo selula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo selula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500

0: siya. Pagpuli, nay, di nang bulong ko, ara da sa lamisa. Di bayo malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan. Ay, ang Di bayo, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si Di bayo, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilanan, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo da yun sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic na mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant nga makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pagproduction sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo do mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo malang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why amat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo tiyan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni.

0: gasanag kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamatik ang pagsuporta sa atong programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind na lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sa DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensyado batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapafungi or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita no na kampion gid kung ga suplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubon pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung Mighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa ngapun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11.33.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nababagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado. Petsa 19 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2021.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para sa mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Para sa headline, balitang lokal, senior citizen patay matapos malunod sa New Washington.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita.
2: Samantala, bahay ng senior citizen na bahagyang nasunog.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At sa iba pang headline, isang stockyard sa Calibo isinara matapos makapagdala ng ASF.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita.
2: At St. Gabriel Medical Center, kabilang sa 5 private hospital sa Western Visayas na magpapatupad ng no-call payment policy ng PhilHealth.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional, 8 PDL sa Iloilo District Jail nagpositibo sa drug test.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita.
2: Dole Iloilo nag-release ng 4.64 million pesos na tupad tuloy pasada assistance.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline, balitang nasyonal, Pangulong Marcos walang planong mag-resign sa pwesto ayon sa palasyo.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, balitang national, BJMP tiniyak na pantayang pagtrato kay Romualdez at iba pang PDLs.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Sa iba pang headline, 3 patay, 8 sugatan sa pamamaril sa Bangan National High School sa South Cotabato.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita.
2: At DepEd nakahanda sa pagbibigay ng mental health support sa mga apektado ng Bangan South Cotabato shooting.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At dako naman tayo para sa headline, balitang international, 21 nasawi sa car bomb attack sa mosque sa Pakistan.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, balitang international, mga Iranian na nagparada bilang suporta sa kanilang mga sundalo.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. At para naman sa headline, balitang sports, Golden State opisyal nang ipinakilala si Frank Vogel bilang associate head coach.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita.
2: Para naman sa headline, balitang showbiz, balitang artista, Bini nominado sa 3 category sa Break Todo Awards 2026.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Para naman sa headline, balitang negosyo, sapat na supply ng langis tiniyak ng gobyerno.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita.
2: At para naman sa balitang pangkalusugan o health news, sa paggamit ng traditional na family planning, bumaba sa 14.1%.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Alas 11.37 at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo Balita.
1: Todo Balita. Dead on arrival sa Aklan Provincial Hospital ang isang senior citizen na lalaki matapos malunod sa Sitio Naga Poblasyon, New Washington noong Biyernes. Inilala ang biktima na si alias Alejandro, residente ng Barangay Dumlog, New Washington. Batay sa impormasyon mula sa mga otoridad, nakipag-inuman umano ang biktima malapit sa nasabing baybayin. Samantala, nang matapos na itong makipag-inuman, ay naligo pa umano ito at lumangoy sa dagat na naging dahilan ng kanyang pagkalunod. Isinugod pa sa ospital ng mga romesponding tauhan ng MDR Arimo, New Washington at New Washington PNP kung saan sinubukan pa siyang i-revive. Ngunit Tuluyan na itong pinawian ng buhay.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, bahagyang nasunog ang bahay ng isang senior citizen sa barangay Mabilo, Calibo nitong Biyernes. Ang bahay ay pagmamayari ni Conrado, 84 anyos. Ayon sa panayam kay FO1 Christopher Hill Ibanez ng Calibo Fire Station, pagdating nila sa lugar ay far out na ang nasabing sunog. Nagsagawa umano ang mga residente sa lugar ng Bucket Brigade upang apulahin ang apoy sa kusinang bahagi ng bahay. Sa initial na investigasyon ng BFP Calibo, dinitignang sanhi ng sunog ay ang iniwang apoy sa kusina ng bahay matapos mag-init ng tubig ang may-ari. Tinatayang umabot naman sa 700 pesos ang initial na danyos na naitala ng sunog habang hinihintay pa ang affidavit of loss ng pamilya. Patuloy rin ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring sunog.
0: Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, isinara muna ang isang stockyard sa barangay Tigayon, Calibo matapos magpositibo sa African Swine Fever or ASF, ang isa sa mga walong baboy na namatay matapos manghina. Ayon kay Calibo Municipal Agriculturista Officer Uriel Las Piñas, negatibo sa ASF ang iba pang isinailalim sa pagsusuri. Itinuturing namang isolated case ang insidente. Ngunit patuloy pa rin ang monitoring upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Bilang precautionary measure, hindi muna gagamitin ang stockyard sa loob ng 6 na buwan hanggang 1 taon, depende sa resulta ng monitoring at testing. Isinagawa rin ang voluntary calling sa ilan sa mga natitirang baboy sa naturang stockyard na umano'y inilibing at sinunog bilang bahagi ng hakbang para maiwasan ang pagkalat ng ASF. Nilinaw naman ni Las Piñas na hindi inaasahang magkakaroon ng kakulangan sa supply ng baboy sa Calibo dahil may sapat pang stock sa iba pang stockyard. Inimok naman niya ang mga nag-aalaga ng baboy na mahigpit na sundin ang biosecurity measures, kabilang ang paglilimita sa pagpasok ng mga tao at regular na pagmamamanman sa paligid ng mga stockyard.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balita, kabilang ang St. Gabriel Medical Center sa 5 pribadong ospital sa Western Visayas na lumagda sa Memorandum of Agreement sa Philippine or sa PhilHealth para sa pagpapatupad ng no-copayment policy para sa mga kwalipikadong miyembro. Sa ilalim ng programa, 10% ng bed capacity ng ward sa isang ospital ang inilaan para sa mga kwalipikadong PhilHealth members. Sakop ng pulisiya ang mga pangunahing serbisyong kailangan ng pasyente habang naka-admit sa designated ward beds, kabilang ang gamot, laboratory services, professional fees at room and board. Sa panayam naman kay SGMC President Jun Legazpi, nilinaw nito na case rate pa lamang ang kasalukuyang ipinatutupad ng ospital habang hinihintay ang mas malinaw na guidelines ng PhilHealth kaugnay rito. Tiniyak naman ni Legazpi na susundin at ipatutupad ng St. Gabriel ang mga guidelines ng PhilHealth kapag malinaw na ang mga ito.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Los 11:41 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Walong persons deprived of liberty or PDL sa Iloilo District Jail sa Pototan, Iloilo ang nagpositibo sa paggamit ng illegal na droga. Ayon kay BGMP 6 Spokesperson Chief Inspector Genevan Ray Umaday, isinailalim sa drug testing ang mga PDL kasunod ang isinagawang Greyhound operation noong Lunes. Matapos lumabas ang resulta sa ilalim sa administrative sanction, ang mga nagpositibo at maaaring mawalan ng ilang pribilehiyo, kabilang ang pagtanggap ng mga bisita. Maaari rin silang ma-disqualify sa pag-avail ng Good Conduct Time Allowance o GCTA na maaaring magpabawas sa kanilang panahon sa ng pagkakakulong. Ayon sa BGMP 6, patuloy nitong paigtingin ang mga operasyon upang mapanatiling malinis ang mga kulungan at maiwasan ang pagpasok at paggamit ng kontrabando, kabilang ang illegal na droga.
0: Todo balita.
2: Samantala, naglaan ang Department of Labor and Employment Iloilo Field Office ng kabuuang 4,647,500 pesos na emergency employment assistance para sa 837 public transport workers sa ilalim ng Tupad Tuloy Pasada programa. Isa nagawang payout activity para sa mga transport workers na nag-ooperate sa mga pangunahing terminal na may rutang patungong Iloilo City. Target ng programa na makapagbigay ng panandaliang trabaho at kita sa mga manggagawa sa pampublikong transportasyon upang makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at kabuhayan. Patuloy namang isinusulong ng DOLE ang mga programang nagbibigay ng agarang tulong na pangkabuhayan at proteksyon sa mga manggagawang kabilang sa vulnerable sector.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Walang planong magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay sa Malacañang, kasunod ang pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte na handa itong pumalit sa pagkapangulo. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagpapatuloy ang Pangulo sa pagtupad ng kanyang mga tungkulin at trabaho bilang presidente. Sinagot din ng palasyo ang aligasyon ng kampo ni Duterte na kontrolado ng Malacañang ang ilang senador, opisyal ng pulisya at iba pang personalidad sa gobyerno kaugnay ng impeachment case ng Vice Presidente. Ayon kay Castro, ginagampanan lamang ng mga ahensya ng pamahalaan ang kani-kanilang mandato. Inimok din ng palasyo si Duterte na harapin ang mga isyu at reklamong kinakaharap niya sa impeachment case sa halip na akusahan ang pamahalaan ng pag-uusig.
0: Todo national.
2: Tiniyak naman ng Bureau of Jail Management and Penology na walang special treatment na natatanggap si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez sa New Quezon City Jail sa Payatas. Ayon kay BJMP spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera, kapareho ng ibang persons deprived of liberty o PDL ang mga pribilehiyos at serbisyong natatanggap ni Romualdez, kabilang ang visitation, pagkain, medical care at access sa mga court hearing. Dadaan din sa security inspection mga pagkaing dadalhin ng mga bisita kay Romualdez, alinsunod sa parehong proseso para sa ibang bilanggo. May dagdag na seguridad lamang para sa mga high-profile inmate, kabilang si Romualdez, dahil sa mga security risk gaya ng posibleng pagtakas o rescue. Ayon sa BJMP, hindi ito itinuturing na special treatment, kundi bahagi lamang ng security measures.
0: Todo national.
1: Sa karagdagang balitang nasyonal, tatlong estudyante ang nasawi, kabilang ang sinasabing 16 anyos na gunman, habang walo pa ang nasugatan sa pamamaril na naganap sa Banga National High School sa Banga South, Cotabato noong Biyernes. Ayon sa mga otoridad, grade 9 student umano ang sospek na nagpaputok sa loob ng paaralan. Kabilang sa mga nasawi ang dalawang estudyanteng kapwa 14 anyos ayon sa mga ulata. Apat sa walong nasugatan ang iniulat na nasa kritikal na kondisyon. Agad namang dinala sa mga ospital ang mga biktima para sa atensyong medikala. Ayon kay Banga Mayor Alberta Palencia, sinabi umano ng sospek sa ilang kaibigan bago ang insidente na may gagawin siyang masama matapos ang tanghalian. Agad namang sinuspende ang mga klase sa buong bayan ng Banga. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang motibo ay kung paano nakuha ng minor de edad ang naturang baril.
0: Todo national.
2: Samantala, nakahanda ang Department of Education na magbigay ng psychological first aid at mental health at psychosocial support sa mga mag-aral at school personnel na naapektuhan ng shooting incident sa Banga National High School sa South Cotabato. Ayon sa DepEd, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa mga otoridad upang matiyak ang kaligtasan ng mga learners at personnel at matukoy ang iba pang kinakailangan suporta matapos ang insidente. Kasabay nito, hinikayat ng DepEd ng mga mag-aral, guro at kanilang mga pamilya na manatiling kalmado habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad. Nananawagan din ang ahensya sa publiko na iwasang magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon upang hindi madagdagan ang pangamba sa komunidad ng paaralan.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balita, binangga ng barko ng China Coast Guard ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources vessel ng BRP Dato Magat Salamat habang nagsasagawa ng operasyon na malapit sa Palawan noong Biyernes. Ibinahagi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarela, ang mga litrato na nagpapakita ng pinsalang dinamo ng B4 vessel matapos ang insidente. Ayon kay Tarela, bukod sa pagbangga ay nagsagawa rin ng dangerous maneuvers ang Chinese vessel. Napinsala ang starboard side ng BRP Dato Magat Salamat. Kabilang ang main railings, metal stanchions at support structures, gayon din ang ilang deck fixtures. Makikita rin sa mga larawan ang mga debris na naggalat sa deck ng BFAR vessel.
0: Todo National.
2: Tinanggihan naman ng Department of National Defense Secretary Gilberto Chidorio Jr. ang panibagong panawagan ng China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin, Seoul. Iginit na walang karapatan ang Beijing na diktahan ang mga aktibidad ng Pilipinas sa naturang lugar. Ayon kay Chidorio, nakabatay sa United Nations Convention on the Law of the Sea at International Law ang mga ginagawa ng Pilipinas sa Ayungin, Seoul. Kasunod ito ng panibagong pahayagap ng Chinese Embassy sa umano'y nagsasagawa ang Pilipinas ng malawakang pagkukumpuni at pagpapatibay sa BRP Sierra Madre upang mapanatili ang permanenteng presensya sa Ayungin, Seoul. Samantala, maaaring pinabulaanan din ng Department of Foreign Affairs ang payag ng China na may kasunduan ng Pilipinas na nag-uubdiga sa Maynila na alisin na ito away ang BRP Sierra Madre. Iginit ng DFA na ang Ayungin, Seoul ay nasa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone at Continental Shelf, alinsunod sa UNCLOS at sa 2016 South China Sea Arbitral Award.
0: Todo National.
1: Alas 11:50 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international.
0: International.
1: Umabot na sa 21 katao ang nasawi matapos ang car bomb attack sa isang mosque sa northwestern Pakistan. Kabilang sa mga nasawi ang 15 na pulis at isa pang 4 na taong gulang na bata. Mahigit 100 katao naman ang iniulat na nasugatan sa insidente. Kasabay nito, pinagbabaril ng mga armadong suspect ang isang police facility sa Kohat City sa lalawigan ng Kiber, Pakatonkwa. Naganap ang pag-atake habang nagsasagawa ng pagdarasal ang mga mananampalataya sa loob ng mosque. Iniyak naman ni Pakistan President Asif Ali Zardari ang tulong ng pamahalaan para sa mga biktima. Wala pang grupong umaako sa responsibilidad sa naturang pag-atake.
0: Todo International.
2: Sa iba pang detalye balitang international, nagparada sa Tehran ang mga mamamaya ng Iran upang ipakita ang kanilang suporta sa gobyerno at militares ng bansa. Ipinakita sa parada ng Iranian military ang ilan sa kanilang mga armas at gagamitang pandigma. Ayon sa mga lumahok, handa silang ipagtanggol ang Iran laban sa anumang posibleng pag-atake. Pinangunahan ng Iranian President Mossad Pezeshkian ang parada kasama ang mga sundalo, pulis at commander ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Is nagawang aktibidad habang naghahanda ang Iran ng sa posibilidad ng pag-atake ng Estados Unidos. Nauna nang sinabi ni US President Donald Trump na pagdedesisyonan niya mga susunod na araw ang magiging hakbang ng kanyang administrasyon na kaugnayan ng Iran.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Official nang ipinakilala ng Golden State Warriors si Frank Vogel bilang bagong associate head coach ng koponan para sa 2026-2027 NBA season. Unang naiulat na kinuha ng Warriors si Vogel noong Hulyo 2026. Kasunod ng 2026 NBA Finals, inaasahang tutulong si Vogel sa defensive game planning ng Warriors sa ilalim ni head coach Steve Kerr. Makakasama rin niya sa coach staff sina Ron Adams, Nicholas Kerr at iba pang assistant coaches. Naging head coach si Vogel sa ng Los Angeles Lakers nang makamit ng koponan ng NBA Championship noong 2020. Matapos ang Lakers, nagtungo siya sa Phoenix Suns noong 2023 at nagsilbi roon ng isang season bago napunta sa Dallas Mavericks. Dati rin siyang naging head coach ng Indiana Pacers at Orlando Magic bago muling bumalik sa coaching staff ng Golden State.
0: Todo Balitang Sports. Balitang Sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, nakakuha ng 3 nominasyon ang Pinoy girl group na Beanie sa Break Todo Awards 2026. Kabilang ang grupo sa nominado para sa International Women's Group kung saan makakatunggali nila ang BB Monster, Blackpink, Flo, Elite, ITZY, Cat's Eye at WISE. Nominado rin ang kanilang kantang Sweet Note para sa international music video kasama ang mga entry ng Inhypen, Lisa, Blackpink, Ariana Grande, Beyonce, Lady Gaga, Doechii at Katy Perry. Samantala, nominado naman ang fandom ng Binnie na Blooms para sa International Fandom of the Year kasama ang ATNY ng ATEEZ, ARMY ng BTS, Bunnies ng NewJeans, Blinks ng Blackpink, NG ng Inhypen, Frank Becky fans at Swifties ni Taylor Swift. Nagsimula ang voting noong September 17 at magtatapos sa October 17. Gaganapin ang awarding ceremony sa November 24 sa Sao Paulo, Brazil.
0: Balitang showbiz. Balitang
1: showbiz. At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita.
1: Iniyak ng gobyerno na sapat ang supply ng langis sa bansa sa kabila ng pagtaas ng presyo ng fuel dulot ng kaguluhan sa Middle East. Patay sa datos hanggang Setyembre 14, may sapat na inventaryo para sa 57 days na supply ng gasolina, 60 days sa araw sa days ng diesel at 39 days naman para sa LPG. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, nakahanda ang pamahalaan na magbigay ng dagdag na ayuda sa mga sektor na higit na maapektuhan ng mataas na presyo ng langis. Bilang sa mga tulong ang fuel discount para sa piling PUV drivers, fare discount sa MRT3 at LRT2, at fuel assistance para sa mga magsasaka at mangingisda. Samantala, 14,026 na overseas Filipinos ang naligtas na naiwi at nabigyan ng reintegration assistance. Patuloy ding minomonitor ang gobyerno ang epekto ng mataas na presyo ng fuel sa transportation, pagkain at production cost.
0: Todo balita.
2: Sa detalye naman ng balitang pangkalusugan o health news, bumabas sa 14.1% ang paggamit ng traditional family planning methods ng mga currently married women dated 15 hanggang 49 nitong 2025 ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa 2025 National Demographic and Health Survey, mas mababa ito sa 16.5% na naitala noong 2022. Kabilang sa traditional methods ang withdrawal at calendar method. Samantala, tumaas sa 45.5% na gumagamit ng modern contraceptive methods mula 41.8% noong 2022. Ayon sa Commission on Population Development, patuloy nitong itinataguyod ang tamang impormasyon at access sa family planning services upang mabawasan ang unattended pregnancy. Kabilang sa mga tinututukan ng ahensya ang mga maling paniniwala tungkol sa contraceptives at ang kakulangan ng access sa serbisyo lalo na sa geographical isolated at disadvantaged areas.
0: Todo balita.
1: Alas 11:56 na, at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Pro Bayorek 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, LG God, LG Life, at aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 97 days na lang, Pasko na! Sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan niyo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Tomatian naton, rotestimonya itsambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wow na ako nag-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Pub.
6: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, Patata Navara.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakabihan.

0: Sitwasyon.
1: Ay, Rego Tradlaw, Banwa, Itagalibo, may Rego Tradlaw, Provincia, Taklan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililibaw, sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon.
0: Todo Aksyon.
1: Magkarugadlaw kita, ita Sabado.
0: Aksyon.
1: Itcha DCLA, bine kita, Banwa, sa buwan, ita Septiembre, dagon 2020. Oras na rin, Banwa, Rego Kagapag, abi, agapag, padamyaw, ita may kagang hapon, nagmay kapagpamati, sa itong magasuki, kita kapagamati. Sa kabilugan niya, Banwa, Takalibo, Kabugusan niya, Provincia, Taklan, sa Kutob, kumagabutan ko ato nga pagpagalagad. Makaro ka edisyon ita ato nga pagililibar. Huwag kong gikinyo, Banwa. Ang pag-welcome, pag-panamyaw, ita maaydayad nga otro adlaw. Hoy, kamusta sa ato nga mga suki, kabaga taga pagamati, kapigid sa mga nagamonitor, makaro ka nga mga panyempo. Ang kabay, nawag na kailabas na ro ato nga mga katodo, kapigid sa mga nagapupamati, makaro ka nga hapon. Ayas sa ato nga nga pag-ililiba. Kamusta, do ato nga sangmaga, itry kagadlaw ita Sabado. Ya sa aton kay mga kay mahuray nga nagamonitor magkaroon kay mga panyempo. Aro aton kay mga empleyado ita gobyerno na mga katodo chansar iba kra nagapupaway kay kapoy man no ita panggaba no mga katodo. No kay Sabado magkaroon kay kagadlaw do aton nga mga manugturo na tiyempo no nga makapanglabada no mga katodo autorita San Domingo man or tatong adlaw no nga pagbalik sa klase no sa aton nga tag sa kabaga eskwelahan ya sa aton nga bilog nga probinsya Itaklan.
0: May balita, may aksyon.
1: Tato na nga mga negosyante sa Bahing Karagkong Kalibo Public Market. Now ka naman sa Bahing Karagkong Kalibo Shopping Center. Sa aton nga magkatodo, sa aton nga mga volantero-volantera, Banwa nga nagkatutok na magkaroon ka nga udro adlaw. Nakailabas na kita.
0: Aksyon.
1: Now kabay, now nga nagkailabas na ro aton nga mga katodo, ro aton nga mga negosyante. Kapigid na sa Kalibo Public Market, ang Kalibo Shopping Center. Aga siyempre sa tanan nato nga mga merkado publiko sa bilog nato nga probinsya Itaklan.
0: Aksyon.
1: Sa ito man ang mga tricycle drivers sa Varnaga Jeepney drivers ang padayon pa sa Gihapon yung nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon na itaato niya Banwa ita Kalibo kabadaman bilog na probinsya Kitaklan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals na iya sa ito sa sentro ita Banwa ita Kalibo ang makaroon ka mga pangorasyon nagapupaway na ito yung mga drivers na kayroong iba ka mga katodo ng mga panyempo nagapatigayon na itapago ilabas sa pila ka mga karinderya no kaping sa aton nga mga terminals kaya sa eastern nga western part ko aton nga probinsya kra Itaklan. Aga siyempre doon dong iba nagapupaway no nagasusandi ay away nga nagawat magkaroon ita pasahero sa grabe kasingkay nga init magkaroon gadlaw kaya sa aton sa sentro ita Banwa kra ita Kalibo no after Banwa ita pagwanugan kahapon ita hapon no aga kabii pero sa Kalibo balik naman no rong grabe kasingkay ita tiyempo magkaroon kra gadlaw ita sa Sabado.
0: May balita, may aksyon.
1: Dato man ang mga imangod, mga katodo nga nagapamati sa tagsa-tagsa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay kay bago tapos kay ta ilabas.
0: Aksyon.
1: Yung iba nagadigamo pa sa kusina kung anda ko nga mga panimagay.
0: Aksyon.
1: Now, kapingid no, sa mga ulihi ka nagpaho umita ilabas makaroon ka nagaon to. Pero siyempre kung timprano kamating nagpreparar ka ina, timprano man siyempre magkapatigayon.
0: Aksyon.
1: Na itapago ilabas ang makaroon ka nagapahilay-hilay na. Aksyon. Nagapahilay-hilay na. Aksyon. Iba ka mga katodo ay nagamat-amat naman nga magapangita mapestuhan no kapingin sa mga kabaryuhan no kung init rong tiyempo mga katodo ay manami no magpahilay-hilay sa liwan magapangita ito ita mga puno karita mga mandong baga may pasilungan kabit ka na itaduyan mga katodo makasusandi ay araw iba na ton nga mga kaimanghuran mga kaabyanan sa mga wapay na nakailabas sa kamulang bahala magaprepararitin nyo nga pinagahon magkaroon karang udto. Kay kami man magkatodor magatudkin nyo itapila ka mga balita ang nagkaginabo iya sa Banwa Itakalibo aga bilog na probinsya Kitaklan na anton nga pagataw at ligwa sa anton nga pagililiba. Saraga mo Banwa ang magkapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon nga hapon kung may pila ka mga balita informasyon concern nga gusto ipagabot sa itong pagpagayag magkaroon ka nagadlaw ita Sabado. Pwede ka mo na magkakomment sa itong pagililiba pinagisamon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya ito gidon magkatodo nga pagbasahon no pagatrataron sa kabugusan ka ito nga pagwaragwag magkaroon ka nga hapon. Aga siyempre mga todo, hindi gin pagkalibatan no, nga i-like, i-share, dato nga pag waragwag makarugad now. At the same time, pakipalo no, damo na Facebook page mga katodo, ang Radyo Todo, Aklan 88.5 FM. Na, para automatic no, every time nga may inagabag news and public affairs program, may mga breaking news yung natatardo ang Radyo Todo, iya sa probinsya, Katakyan. Makabaton ka mo ni ta notification. Agod no, nga mangin mas updated gig ka mo sa managakadabo sa bugos naton nga probinsya it Aklan. Nani, pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado ato niya pag-ililiba sa Sabado nga edisyon. Ita aton nga pagpangalagad.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Sa kinangdan, manging kaibahan sa rundek nga pala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga-ililiba kita banwa hasta launa imedia makarong nga hapon. Pag-aibahan kita siyempre taton niya mga todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa andakong tag sa tag sa ka mga areas of responsibility. Magat sa kita mga todo na itapila ka mga balita direkta sa ato niya mga municipal police station sa bugos naton na probinsya Katakan. Mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bugos naton na probinsya. Ako nagataliwan ka na mga inoras mga katodo sandig ka na banwa sa pila ka mga follow-ups no, naging patigayon na itaanton ka na mga todo reporters sa aton ka nga pagpangalagad. Kapigid daw sa pila ka mga concern na naging paabot at ton ka mga igmahon na sa tagsa na ton ka mga kabanwahonan ni taton niya probinsya Kitakin ang naging follow up no, ni katodong Jezreel Nervar. Iya mga katodo sa ito kagapagililibas sa ito kagapalatuntunan no, sa pagpagayag ita programang Todo Action. At sa giyapon mga katodo roday ka na nga waita katapusan ka na nga reklamo ang ginapabot manwa may kantanan sa giyapon sa roday ka na nga distribution kung 20,000 pesos daw nga educational assistance daw sa lima ka mga binipisyaryo kada barangay ang mga katodo nga sa giyapon ginaputos ka na ita reklamo kontrobersiya aumalin sa tagsa naton ka mga kabarangayan sa Bilog probinsya Katakan. Action. Okay, Roday ka mga katodo nga reklamo na ligad nga adlaw sa may part ita barangay Paningayan. Sa banwa kata madalag mga katodo may concern man. Reklamo nga gimpabot mga katodo Roday ka nga sang ka istudyante. May kantanan sa Gyapon sa Roday ka nga programa. Mga katodo nga itaton ka nga presidente. Narong katuyan ka na banwa isa manami o galing dung pag-implementar. Ay na iba na ton ka mga kabarangay at uwagid mga katodo no masunod. That's why may ina nga pila ka mga reklamo umalin sa aton nga mga pumuyo. Agarayin ka na mga katodo nung magawa sa Roday ka nga banwa kata madalag no mga katodo. May nabaton kita nga informasyon o nasa may banwa kata libagaw. Ang nga disiman banwa nga mga reklamo nga ruray ka nga mga binipisaryo ay bukot na bagay no o nagakaangay aga bagay daw nga maka-avail itry ka nga programa no mga katodo sandig ka na banwa sa pagpabutsag no itapila man aton ka mga igmahod una karon sa may banwa ka na itali libagaw. Siguro mga katodo maswerte laro dahil ka ng mga kabarangayan mga katodo no yas aton sa kanya wagi ka na banwa itariklamo may kantanan sa roday ka nga pagpatuman itry ka nga implementasyon kuray ka nga 20,000 pesos banwa para sa aton karon nga mga binipisaryo lima no sa kada barangay mga katodo sa giyapon sa edagum kung bawat barangay makikinabang program ita aton nga presidente mga kaabyanan kay kundo aton na pila ka mga opisyal sa kabarangayan mga katodo ay wa matanaga ang barbaga nga ganaga pamili unahon baga randa karon nga mga kaapin na no, mga katodo kay bisan ang bagunan to no gawa ka na banwa ita ginapili pero dahil ka na banwa mga senaryo na mga katodo sa kabarangayan daw kay Misando Anton na pila ka opisyal sa barangay alaga pabut sa gabanwa nga basta ikaw once identify ka mga todo ang kontra kagid itapila naton ka mga opisyal sa barangay mga punong barangay mga todo gaban yaban yaban mga todo nga magayo kagid do nga makabaton itapila ka mga bulig nga ginapaarag ang ginapaagi sa aton nga mga kabarangayan daw kay mismo man banwaro aton ka pila ka mga opisyal mga todo kay nagligad to tag follow up kita banwa sa Roday karaga problema mismo man dong pila na ton ka mga opisyal sa barangay nagapabutsag mga katodo nga Ronday na karabanwa dong kalakaran mga katodo although hindi tanan mga katodo pero sa Gyapo no may una karabanwa nga nag-exister mga katodo nga mga karunday karaga baga senaryo No, that's why ganima ka todo, tama ka importante nga dapat madayon gidrong eleksyon. Ha, sa Roday karaga barangay mga ka todo, sa karaga babot karaga na buwan ito Nobyembre. Ha, kay okay yung matabanwa, no, sa mga kabarangayan na ton. No, mga ka todo, nga ro anday ko nga mga opisyal sa barangay, dong kapitan, mga barangay kagawad, mga saligan, anabanwa. Ha, pero makaguy mga ka todo, ro anton ng mga kabarangayan. Ha, no, ro anday ko nga mga opisyal sa barangay, ha, mga suumpaan mga ka todo, ha, mga dinumtanon. Ha, kay daya ka mga katodo rin pila ka mga senaryo nga kinapabot aton ka nga mga kay Mauran. Ha, bisa nga rin ka mga katodo sa Roday ka nga mga programa at aton nga gobyerno na nga ginapaarag sa aton nga mga kabarangayan na ginapaagi sa aton nga mga kabarangayan mga katodo. Ha, may una ka rin banwang supposed to be dapat nagakaangay ang bagay, no? Mga katodo nga makabaton itry ka nga mga bulig. Ha, peki, ruray pa ka nga mga makaguguin na aton nga mga pumuyo. Ha, rumasami banwang nga uwa pa makatodo na kabaton. Now itry ka nagabuli galin sa anton niya barangay. Pila ka mga programa makatodo nga ginapaagit atong gobyerno sa mga kabarangay ang ginapaarag kunta sa anton niya mga pobre nga mga igmangod. Mga katodo bisan bukon itiya sa aton sa probinsya Kataklan. Kay kon maglibot ka lang banwa sa mga kabarangayan. Now di karamo mabatian banwa rung pila ka mga sentimento. Now ita anton niya mga igmangod. Mga katodo that's why rung iba nagapabutsag. Nga dapat gidman nga madayon do de karaga barangay and SK election magkatodo para man nga mabailuhan man amon do amon karaga mga opisyal sa amon nga barangay action. Kay daya man karaga magkatodo rong tsansa namon nga mga pumuyo agod nga matauan man ka, mga katodo itry karaga solusyon do amon nga problema daw nga ginapangatubang mga katodo sa presente namon nga mga opisyal sa barangay kay syempre kun ikaw mata opisyal ita barangay daw mga katodo sayod mo man sa imo karon nga ko agalingon. Nga ikaw nagapangsyon ka sa imo karga obligasyon sa imo karga mandato no, sa barangay wakat dapat nga kahawagan no, mga katodo bisan kada dagon may una karga eleksyon mga katodo ay wakag dapat nga ikahawag no, kay tanan dun banwa nga maging aksyon ita imo karga mga pumuyo ay nagadepende man dun banwa sa imo karga mihura nga ginpakita tag ikaw nagapungko nga opisyal ita barangay siyempre kung baan gagimat imo mga katodo nga basikon hindi kaswerte yun mga katodo nga makabalik sa imo kroga pesto akapin ka kung ginakomodar ka malalang itry ka nga mga grupo o partido mga katodo kayro imo man ka nga katuyuan mga katodo isa bukol mata itry ka nga pagservisyo sa imo kroga mga pubuyo action. No, kapin pagid saray ka nga mga opisyal na ito sa barangay nga ginaobra naman banwaro nga barangay nga tagagbasan no, mga katodo raya ka na pila ka mga sentimento nga ginapaabot itaton nga mga igmanghod kapingid iya sa pila ka mga kabarangayan nga sakop itaton nga probinsya kra Itaklan
0: pagana sa pananghalian
1: so standby banwa sa ito nga pagidiliba sa ito nga pagpangalagan samtang sa piyakabahin pila pa ka mga balita sa ito nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon. Aro day ka magkatodo no nga operasyon itry ka nga pila ka mga pampasayrong bangka. Aga iba pa ka mga motor vessel sa isla ka na itabura kay magkatodo. Agin istorya anda banwa no sa ginpatagayin ka nga committee hearing ko aton ka nga sanggol ang bayan ito banwa katamalay. Aksyon. Kaya kung aton ka na banwa matandaan no during sa sesyon ita aton ka nga SB malay magkatodo sa bilog sa pabutsyag na pinagi no sa sangka privilege speech ni Malay SB member Alan Palma Jr. Asentero importansya rong safety taton kag mga pasahero banwa nga nagatabok no ang nagasakay sa pampasahero kag mga motor bangka ali niya sa Katiklan to Boracay Vice Versa agod nga masiguro man banwa ro day kag safety aga sempre don dong pila kag mga requirements ayan nasusulod ayan makatodo ro day kag pila kag requirements no makatodo ga para mangin lehitimo aro andabi kag pagbiyahe una kay nagakater kita banwa na itry ka naga pasero especially sa aton ka naga baga turista ama katodo that's why nga gusto man nga mabutang ama katodo sa sigurado rong safety na ita aton nga mga sumagakay no ita aton ka naga local government unit ita banwa kartamalay that's why no nga ginaimbitaran no during sa committee hearing aro aton nga taga marina aro aton nga taga Philippine Coast Guard aro aton ka naga taga CBTMPC aga iba pagid do nga ahensya banwa a concern no sa nasambi krang isla ama ka todo no para gid nga masiguro naton arong safety it aton nga mga sumagakay
0: pagana sa pananghalian todo action
1: samtang sapya kabahin pila pa kabaga balita sa ato nya pagililiba makaron nga hapon aron dai man karaman ka todo nga insidente gragunta gabi sa barangay Rosario sa Banwa ta Malinaw asang kaliborer Banwa binuno it anay karon nga kainuman nga anaman karaga amigo rong rason diskusyon sa politika
0: action
1: mga katodo.

0: Victoria Coris Coris, no, kay pares mga ni siguro banwa nga umat na Hilongungan. Sa pila ka managakan, abo sa palibot, nagdiskusyon, hindi magpaperdi sa rason, no, magkatodo, that's why nga natabo, Rodecra nga insidente. Alino na ito, kay Rodecra nga suspect, no, hay disididot, ana, no, kay may previous manggali, no, nga involvement sa kaso, karanga murder, magkatodo, based sa pagpabutsyag, ita aton nga malinaw PNP mga kaabyanan. So kaya ito ang karabanwa nga pagipag-angot no, sa suspect. At the same time kay Police Major Conrado Espino arong OIC ita aton nga malinaw PNP.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Kato daro pila ka mga balita no nga tong pagatawat ligo pagatataron sa ato nga pag-ililiba magkaroon nga edisyon it aton nga palatuntunan. Sagya po na padag mga katodo nga makapadagay inyo ka mga minsahe pila ka mga pagparamyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagpangalagad magkaroon nga hapon kay ato nga itong pagatawat ligo no sa kabilugan ko aton nga pag-ililiba. Mga imbukada na ibanwa nga minsahe naging padagay sa atong kamarang pagwaragwag happy viewing ba una-una ginagapadagay ta minsahe sayro akon guwapo nga ampon no si former punong barangay Ignacio Banjula Jr. Aga sinana magabalik imaw it uman sa pagkakapitan it barangay Sulido sa Banwat Nabas kung madayon dong eleksyon sa babot nga Nobyembre 2.
1: May balita, may
0: subok na arong serbisyo no sa barangay. No gani nga umana naman nagpupahuway after ita pagkakondisyon ko gawas. Balik na naman no magabalik no para sa pagserbisyo sa ano anak karon nga mga pumuyo na sa barangay Sulido sa Nabas. Happy viewing na kay Ma'am Elizabeth sa Germany sa ato nga mga kanon OFWs. Una kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. Kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Una kay Madam Noemi Santa Maria sa Dubai, a.k.a. Bukol Queen. Una kay Batch April Joyce Alonsagay sa Hong Kong. At kay Sir Christopher Zoler Yatar. Ang nag-monitor man no, sa aton nga pagpangalagan. Kay Sir Oliver Olivero sa P-Viewing. Kay Migo Carly Tornia Sansago sa Isla Taburacay sa Matagabarangay Manok-Manok.
1: Aksyon.
0: Siyempre una kanday Bro Russell Senyeres no kay Papang Sani sa Senyeres family sa Barangay Yapang. Oy kay Kagawad Eric Marte ita Barangay Bakausor Kalibo. Nagapamati ko mga parehas kunta kay Kagawad Eric Marte rimo ko gabilidad. Mga katodo wa katimot kahawagan no nga bisan kada dagon parong eleksyon. No kay sigurado nga subok na ita mga taga Barangay Bakausor arong performance bilang kagawad ita Barangay Bakausor no kay kagawad Eric Marte kada pamati makaron sa ato nga pag-ililibang. Una kay Ma'am Elsie Tambong happy viewing. Hoy, happy birthday gari anay gid do bago ko malipatan unahon ko gid. Aro akon karon nga kumpare amigo. Ang nga celebrar it ana nga kadlawan makarong adlaw ita Sabado. Ina paisayod gid sa tanan nga mataga barangay Bakausor Kalibo. Ang si paring Jonel aka Dodong Gregorio ay naga celebrar it ana nga kadlawan makarong adlaw ita Sabado. Yani happy birthday gid sa akon nga kumpare pare aga amigo kay paring Jonel Gregorio no una sa Bakausor Kalibo ipahaom una rong dapat nga ipahaom para after ko ita programa madiretso ako una ay kami karang adaywa ni paring Jonel ay pirimbig na kami karang buddy no kami gid ni Sir Gino principal nung guwapo nga principal ita Arcangel Sur no sa Banwa kara ita Balete. Happy birthday kita kay paring Jonel Gregorio no nagapamati makaron no nagapamantaw sa ato nya Facebook live makaron karang mga panyempo samtang nagapreparar kung may inog preparar gid man makaron nga adlaw. Happy birthday ang may langit nga gawas agabay pa nga tawuan ka pa ita mayad nga gawas mahaba nga may higing nga pagpamati sa akon karang nga amigo ay si paring boss itik na bara na no rimo karang plano kay nagaselebrar magkaroon itang birthday rimo karang nga bata-bata oh. Pagkasuba na halin o na sa singay bit-bit lang na itabi na ko aga ayo sob iya sa uboso daw kay kahapon minko nagtayaba ka man ito sa may barangay Tambak sa Banwa karita New Washington.
1: Aksyon
0: wala kay nung woody na bara sa itong

komersyante sa iyo, Torong. Good afternoon. Ay naman kayo nung Ilin Navarra sa may Kalibo Shopping Center. Naman sa mataga Chamser Restaurant. Siyempre, kayo nung Harley D. Tomas. Sa Harley's Bindungguan, kay paring Onyok Junior Relente. Naman sa Relente Family, kay Master Nonoy Nicolas. Ay siyempre doon sa kay Sergino Ambito na nagapamatigid. Nakabii, nagatawag na kabii. Galing timprano ko nagkatuwog. Aba, pagbugtaw ko kay naitalas tres aga-aga. Nakita ko ba? Nagpa-Sergeant Lugaw. Gali. Kaya gali ako nagabusina raton kron nga amigo. Action. Oy, kay Nonoy Abner Ustan Jr. una sa mataga Capitol. May gapagpamati kada yung migamong swalo ko na. Good afternoon. Action. May mga hapon kay Kagawad Michael Villaniba Solina sa mataga Barangay Lagin Bana West Noman siya. Action. Una kay Atong Oreta Kambal sa akon nga magkasimanwa sa Banwa Karatnabas. Good afternoon. Action. Oy, kay Bats Gary Atilano. No, nga nagamonitor, magkaroon ka nagabagapan niya po, no? Sa atong karagapagwarag, wag magkaroon ka nga hapon. Oy, congratulations gida sa amon ka nga kabans, no? Sa kay Police Staff Sergeant Jonalyn Apolinario, nga nagpasar, no? Sa bar exam, no? Kay Ma'am Jonalyn Apolinario. Police Staff Sergeant, rin mong rangko, ma'am, no? A-assign ni Maura sa ato niya Provincial Intelligence Unit. Na ito-ato niya Aklan PPO kay nakapasar, no? Sa war exam. Ama ka Todoro, amon karon niya batchmate, no? Kay Ma'am Jonalyn Apolinario. Tama sabi na munda ni Batch Gary Orlina Atilano, no? Sa Aklan Polytechnic Institute, no? Si Ma'am Jonalyn. Una karon sa Banwa Itleso nga nagapamati. Ako lang nagtamyaw kay hambal ni Bals Gary. Mapadaga imo itamin sa'yo. May anay ka nga tamyawon. Ginuat-tuat ko man. Wa man giyapon ita may nag-abot. So, congratulations ha, kay Ma'am Jodalyn Apolinario, no? Nga nag-monitor. Sana ko kapagpasar, no? Sa bar exam, mga katodo. Rumpag pa namin yun. Siyempre, sana ko mga kabatsmate man, no? Sa mga makabats, no? Sa Aklan Polytechnic Institute, no? Mga katodo kay Bals Gary Orlina Atilano. Muna kay Bals Joey Valencia sa Provincial Hospital. Good afternoon. Action. Sa ato niya mga kaping nagamonitor, magkaroon karaga mga panyang po sa ato niya pagpangalagad. Kay Buboy Josel Caliso nagamonitor man, no? Sa ato gagapagililiba. Nagapo pa man to magkaroon sa ato niya Facebook Live. Kapag may sigaw ng masa. Una sa kay Bro Yulio Garbo sa mga taga Global Paint, no? Sa Purok 5 sila Serna. Una sa may Banwa Katanuman siya sa Laging Banwa Numan siya, no? Sa RG Paint, no? Sa taga-ana una kay Sir Dante, kay Ma'am Ruth Garbo. At siyempre sa mahalwan may mag-asawa, no? Kay Sir Ramon at kay Ma'am Maymay Munja. Una ko rin sa may Barangay Bagto Leso, no? Sa Munja Di Manuel Family. Aba kay na nag-agi ko pa malinaw, nakita ko. Bukas naman gali dong RK o kay Okay. Una ko rin sa Banwa Kretal Leso, no? Mga katodo na sa pwesto ha ni Sir Ramon, no? At ni Ma'am Maymay Munja, no? Sa Banwa Leso, sa Rocks Ken Motor Parts. Ang una sa Arki Okay Okay sa Lenzo Aklan. Ang siyempre sa Arki Okay Okay una sa Kulasi Antique. Ang iyaman sa Boy Boy Motor Parts. Na mga katodo una sa Jaime Cardinal Sin Avenue sa Banwa Italibo. Sa doon Banwa kapag panumbalik karo ato na karagapag detail yan at ato karang mga headlines nga balita mga katodo yan sa ato kapag pagalagad ato niya balikan oras mga katodo ato kinyo o oras may 32 minutos Banwa na katariwan sa oras si Tales 12 ato kinyo Eat More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Action. No, sa makarong karagabaga pa niya po sa ato nga may mangod kapigid na sa mga mahilig magkape. Dapat torong kapi nga anton kira nga imnon hayrong more power mga katodo. No, kay napamatudaan na rin ni Auntie Jessie Marte, no? Ngarong pag-inom it more power. Kung ano ka manami, no? Sana ko nga pamatsyag mga katodo. Nga ni nga nag-order gid, no? Ita more power. Action. At sa ikong makarong karagabaga pa niya po nagapamati. Una sa Roas Avenue, iya sa Banwa Italibo. Makabalik kita mga katodo pagkatapos anay, no? Ita pila kabaga reminders.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it, More Power, probiotic, coffee. Ay, nagmayad-ayad na ako nga pamatsyag. Makara ay mapaskugun ako, ang naging normal na ako nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo, pagod ka mo man, ay maging okay man din inyo nga pamatsyag. Salamat it sa More Power, probiotic. Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anchoriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong sa inyong nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
7: Yes, John, thank you again and thank you again sa atong mga loyal gid ng mga tagpalamati sa Siningati On.
6: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga mga kauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya ang aton dirig nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton dirig nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
8: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
6: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka-Life Extension Vitamin D3 kamo.
3: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Southon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malu sa Kadiche. Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500. Alagaan ang iyong atay.
12: sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, MagDTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. MagDTX 500 araw-araw bibili sa mga butika. DTX 500.
13: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abiro yung sikreto ka, hon?
14: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imawgi hapon.
15: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
17: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
18: Todo aksyon! Pagana sa pananghalian! Todo aksyon! Todo aksyon!
19: Balik sa tagapag ang pangalagad sa tagapag ililibang may 44 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 12.
18: Aksyon!
19: Kadya po na pala kapag pamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Banjola.
18: Todo Aksyon!
19: O yung pamati ha, sa tagapag ang fan driver o na daw sa GM's Terminal nagamonitor magkaroon ka na niya po.
18: Aksyon!
19: Ang siyempre sa gwapo ka dispatcher kay Part Baruk Distura o na kay Nung Janing kay Tonet Alayon.
18: Todo Aksyon!
19: Kadya man sa tagapag ang fan driver no, sa City Mall no, sa Tando Tours. Una, sa gwapo ka dispatcher kay paring Tandog Prances.
18: Todo, aksyon!
19: Yan ang lamang katotoo na sa pagkatao italigwa sa pinagkaraga balita. Gato nga pagkatrataron magkaraga edisyon ni Tato nga pagpangalagad.
18: Todo, aksyon!
19: Na sa ato nga paghiliba magkatotoo no, kay kagina si katodong Jessel Nermar nagpatigayon na itapalo up no, sa may barangay paningayan sa Banwa Kalta Madalag. May kanta nanda magkatodo no sa rekraga reklamo concern itray kraga sang kay estudyante. May kanta nan sa giyapon no sa rekraga padayon banwa nga kontrobersiya no reklamo may kanta nan sa implementasyon kung 20,000 pesos na no, magkatodo nga educational assistance sa lima ka mga beneficiaryo under no sa programa at aton nga presidente no sa bawat barangay makikinabang program mga kaabyanan.
18: Na
19: kay may pila ka na banwa ka mga reklamo no nga nakaabot gin padaga kara o gin patao nga mga sentimento na no, mga katodo itry ka naga estudyante kapares man no sa mga nauna ka naga mga reklamo nga gin paabot alin sa pila ka mga kabarangayan.
18: Aksyon!
19: Na o tayo magkaroon mga katodo rung ginaputos ita kontrobersiya nga mga reklamo kay bangod gani sa hindi allegedly a eksakto nga pagpatuman asa man nagkaangay ag bagay nga mga beneficiaryo nga makabaton banwa itry kra nga ayuda.
18: Daw
19: kay mabahuda banwa nga bulig nga uruday kra nga 20,000 pesos. Although nga nauna na kra banwa nga gimpabutya gitato nga Department of Interior and Local Government mga katodo. Ah provincial director sa kay Sir Arimondo Palanog nga wa man nakaspecify gid no kun unga ka man na ito official ita barangay. Or kagawa dahil hindi ka pwede makabaton. Pero damang, for delikadesa man magkatodo nga dapat unaon tagid banwa rung aton nga mga pumuyo rung mga nagakaangay ag bagay rung mga pobre na ton una nga mga ibang basta qualified banwa sa pila ka mga kriteriya gagin tao mga katodo para nga maaboyd na ton dumakaroon dahil ka nga mga reklamo. So itik na tondong linya ni katodong Jestral Narbar, no? Kaya may anak ka nga patigayon nga interview. Saray ka nga pabot, no? Ita reklamo. Una ka sa banwa, it madalag standby.
18: Radyo Todo Live Report!
19: Sa line number 1, katulong Jestral, with report please come in.
20: nagpaabot ka dong Reynald no ita pagkadismayaro sang ka estudyante no matapos ka kadong Reynald naging disqualified timeout no sa rang nga BBM scholarship assistance no nakara sa may barangay Paningayan sa Banwak at Madalag kadong Reynald sulo ka kay Sir Danmark Inosanto kadong Reynald sang ka incoming fourth year student no aga Sambilog kadong Reynald isa sang ka solo student mo kadong Reynald kay wa man nimo kadong Reynald ita ginikanan nga nagataguyod kana no sa nakarapagtuon isa nakabati mo kadong Reynald no ita sabitan ka nga scholarship sa nakara nga barangay aga Sambilog kadong Reynald wa man nimo kara sa mga mga ginikanan. So, wa ka na naglakad ba katulong Reynald sa anak nga mga requirements. So, anong ante, kung anong ipaagdo sa barangay, aga pag nagbalik ni ante na katulong Reynald, di ka tayo ginanakaroon na batian nga disqualified agi ko ni mo katulong Reynald. Dahil nga nira yung nga si Sir John Mark, katulong Reynald is nagkataon tayo mora sa LCST o kung Libacaw College of Science and Technology. Kasi katulong time katulong Reynald na nakabati sa scholarship, ay sa wak pabaga ita natawag ka rang schedule o kung wak ka katadori sa kasiguraduan kung mabukas baga kung nasambitan ka rang skwilaan apang may andaw tang enrollment form katadori na aga ginabuitan aga doon yan ay kararuging pasa dukar sa barangay aga sunok para ita nag-cater katadori na aga barangay official is bukon i-qualified o kung hindi ka rang mabaton doon nga requirements nga gindaga ka rang katadori na ita ka rang tiya pag Sambilog pa ka rang katadori na nga na ka rang dinareklamo is iba nga binipisyari katadong Reynald apisar no gaging klaro mo niya ni matood katadong Reynald ra no ni Sir Raimundo Palanog itatong karang DILG provincial director no nga apisar matood katadong Reynald nga seaman engineer bisan alin pata katadong Reynald ro trabaho sa imong gidikanan aga ikaw is qualified na kriteriya nakasugod katadong Reynald is makabaton kamating apang nadismayang imo katadong Reynald kasi gin disqualified na gimaw without verification no katadong Reynald so no kara sa anamata karanga ning tao katong karanga pagpayag katadong Reynald dali na sayuran man naton no sa nakarang pamilya sa pito sa nakatadong Reynald is Sambilog na magugang is nakatapos katadong Reynald sa fourth year apis ang may mga pamilya man sunokana may mga pamilya ang katadong Reynald may mga mansig-mansig ang karanga pamilya ranang mangod anang igmangod imaw lang katadong Reynald ruga patigayin man sana nga pagdoon so doon ang nakarang dismay ang haman na gini mo katadong Reynald nakabaton man no ito na sabit ang karang assistance nga kung tanawon isa mas imaw pa imaw no so ratong-atong lima nga nakabaton katadong Reynald na ginaligar na nga may una karanga ungait kagawad may una karanga katadong Reynald nga ungait sa kadoktor o kung anong pamilya isa Gobres Hospital may naman katadong Reynald nga maestra norong pamilya ita rin ang mga nakabaton so pamatian natin katadong Reynald ro pagpayag ka rin ni Sir J. Mark Inosanto norong estudyante nga katadong Reynald nga nagtawa nagpabot ka concern regarding ka sa pagpanuukod ita sambitan ka rin assistance katadong Reynald
7: pamatian okay sige
20: so mga katadong makibahan itong makarno si Sir J. Mark Inosanto regarding da sa concern na nagusto ipabot ka ito no regarding sa rin nga 20 mil karang BBM scholarship assistance so nakasa may barangay Paningayan sa Banwa Karta Madalag. Sir, pwede kami ka pa ngayon ni Sir background. Ita, di ang imong concern, sir, nga gusto ipabot ka mo, sir.
21: That time, abis, sir, is nagpatawag sa night meeting. So, that time, sir, is huwa man ako, ano ho, solo player yung sabi ako, so huwa ako gilisanan. So, akong gilpaten, ay akong yante. Hindi. Nagpatawag ako sa natin tayo, sir, dahil mga niya ako ginikanan, sir, so ako nag-attend. So, si ante akong din pa-attend. So, hambalutan na ako sa ante, hindi ko na ako kasuro dahil disqualified ako na ako dahil sarado nga na yung school. That time is, what kasi garadan yung magbukas, kung nag-gusti lang sa Libacaw College. Gawa pa ba it, announcement kung yun know, do enrollment ba si Lisa and nga post. Pero, that time, June 5 ko lang is nakaka-enroll yun kami ng mga fourth year. Mayamon yun, mayamon ang ipakita doon nga requirements nga na naka-enroll yun kami. Hindi ka rin requirements yun ka. Nga pa napasa. So, doon yung said, ano, anda ko din tayo eh, chance nga makapasa yun. Dahil,
20: okay. Di bali sir, di bali nakabaton ni consult information regarding sa reyang assistance is wapatat sigurado kung mabukas do LCST. Pero kat nag-open sanda nga releasing is nagpasa ka mo it requirements nga enrolled na ka mo sa other school.
21: Bukon sir, sa Libacaw sir is, ano may amon man ako sa po ito niya enrollment form ba? Na, niya na, ay, paano man niya na kami, sir, makapasa eh. Hindi man niya na kami, sir, pwede nga na kuno dahil qualified ay kuno kami dahil bukan niya na-aprobado kuno mo niya school nga rin, sir.
0: Okay. Pilang bilog ka mo, sir, nga wakabaton ka na nga nagpasa it requirement, sir, sa barangay, sir?
21: Pero that time, sir, is tamo niya school, binalakad yun sa it, mayor. Gagong nga ngawahan, sir, is aman daw akong ibang classmates, sir, is nakabaton na niya, ito man niya school, mga classmates ko man.
0: Okay. Sir, sa magmangod ka mo, sir, di bali pila ka mo, sir, nga magmangod na, sir?
21: Adali, 7, sir, is do panganay, sir, is may asawa man mata, sir, do iba na akong mamakot, is may mga ano, taman ba, may asawa man, ag.
0: Okay. May ano ka mo, sir, may member ka mo, family nga nakatapos sa fourth year college?
21: Yes, sir, akong magulang mo lang, sir,
0: Okay. Tapos, alin do ambag kimo it, nag-assist kimo sa barangay nga haman gin do, disqualified ka ko, no?
21: That time, abi, sir, is, doon nag-attend ako, sir, is, si, ano, akong auntie, sir.
0: Ay, alin do ambag kay auntie mo pag-agto na sa barangay?
21: Ano mo lang, pag-uli na, sir, anong hambag mo lang kakon, is, nangutaan naman ako na kung ano makondo results mo, day, so, anong hambag kakon, ay, hindi niya ko, no, sir, hindi ko, no, hindi ko, makasunod dahil nga, may issue ang skillahan, doon mo lang, naging anong buwan.
0: Okay, pero kumplito, sir, yung mga requirements ng enrollment form, tayo kang naging pasa.
21: Yes, sir, kumplito, matakot ng enrollment. Tapos, pinapasok nga ni Contactor, pero paano man ako ni Pasa, sir, is hindi man niya ito na mag, ano, bukod sa dam school, doon man ang nga ginaan,
0: sir. Uwanin niyo, sir, ging follow-up sa barangay, aging explain regarding sa rin nga, ano, sir, concern, sir.
21: Yes, sir, nag-follow-up ako, sir, kay barangay official, sir, nga, chat-chat yung run, sir, nga, takot, konsehal, na, konsehal, kung pwede ka, kung tayo niyo pa kung pwede, kung ako na ako makasuhod. So, yung kwento nga ni Kanatan, sir, is, yun nga, ano niya, mawawag kahit mabuhan, man, so, sa income, hi. So, ano nga, eh, siyempre, sir, ay, nahinabot naman, sir, siyempre, manapudite na ako, di,
0: yung, ano, sir. Mabaw magot ang bulig.
21: Oh, sir, mangyak naman, sir, ay, about ang bulig, doon punta sa among GT.
0: Imo ra sir nga mga classmate nimo sir nga mga nakabaton. Di balik mga kabatch nimo ra mga kabatch gid nimo.
21: Oh, sir, mga kabatch ko.
0: Sa, alin sa dara may mga ano man may mga member mat pamilya nga may nakatapos man or may mga pamilya man nga mga barangay officials, mga alin?
21: Bukon sir, bukon interest yes, sir.
0: Okay. So pila ka mo sir nga mga may concern regarding sa ang mga wakabaton nga sir nga bisan ka mo sir is qualified man sa ang assistant sir?
21: Abo kami sir ba? Apat yata kami sir.
0: Apat ka mo nga wakabaton nga bisan mga qualified man ka mo?
21: Oh yes sir.
0: Okay. Kamong apat sir nag ano ka mo nagpangayo ka mo kay Kapit Transparency kung paano nanda ka naging kandakrong pag-usoy it beneficiary nga sir at ang 20k nga nga alawan sir nga assistant sir?
21: Pinansa sa barangay sir, pero wamat nagsipot sir.
0: Wala nagkapakita si Kap or mga barangay officials?
21: Kahapon dahil may meeting ko sa nasa sa barangay yata.
0: Paano niya sir nasairan nga may makaragali sir nga assistance kang ginapagupod sa iyong barangay sir?
21: Nasairan ko malang sir is siya malang man sa akong malang auntie man dahil wamat sa na post or wamat sa post nga abido yun nga kawagan.
0: Pero doon sir nga mga nakabaton is sa tingin matani mo ay qualified sanda or may mga something man sa pamilya nga may kaya?
21: Bukong qualified din sir, siyempre nakikita ko masanang sitwasyon niya. Dawa ko isang appropriate hug. May mga ano man, may mga una-una man. Doon ibang ano sir is sobra sa hospital, anak-anay. May mga maestra pa nga ni sir eh.
0: Andang nanay is maestra?
21: Yes sir.
0: Tapos do iba, ano, ano ka ng mga trabaho kandang pamilya ng ginikanan, mga rayang limang nakabaton nga sir?
21: Mga barangay official, ay siyempre sa, do iba, sa, ano lang, ibang bansa, mata.
0: May mga abroad pag-alisan na sa pamilya, sir?
21: Sir.
0: Kamu sir, aling inyong status sa kabuhi, sir, nga sa tingin mo natin, qualified gita man na kita sa rayang nga 20k nga assistant, sir?
21: ako gina service wag kita ko pay sir nga or
0: wag ko pinikanan nga nagataguyod si mong pagtuon.
21: Okay, oh sir. So makasulod yung mana ko lang sir sa mga sila nga yun nga sa export sa mga construction yun ay huwag nabi ako sa ligyan nga ano din nasasulong ka mga may ano.
0: So, sir, basi may message ikaw, sir, sa inyong barangay official o kay Kap nga kunta naging transparent, ano yung mo kara sa pagpili bago yung mo na kara nag-tawit na sambit ang assistance, sir?
21: Yes, sir. Nag-chat na ako ka na, sir. Doon malangan, isa gin pa yung kaliwanaw ka na talagang maruyo, anong sabat ng kakon, sir, is yung barangay official is kung reklamo ko na ako, mag-adto ko na ako kay Kapitan. So, that time, sir, is kaman ko mako nag sa kay kapitan kung dulisan yun mako nisa nakapasa mako babaw kan mako turon it ano ay kinrey tawot ah nakapasa kaman kamo ko mako na ako.
0: Okay, so sir, ini message sir sa una sa inyong barangay sir regarding sa imo karang concern sir, base kung gusto mo may mga mensahe kung gusto ipaabot sir.
21: Sa chat yang sir sa among storya sir.
0: Okay. Sir, may mensahe ko kay Cap, sir. Kung ano yung mong gustong ipaabot ka na, sir? Makaroon, sir? Kung mabatihan mo na na?
21: Kasunod, sir, maging sir, man kung taasan na eh. Sir, malami ng darang kung sino, bidrawa o wag, may unaw na.
0: Other concern, sir, nga gusto mo ipaabot, sir?
21: Well, not one, sir. Din mo lang, sir.
0: Okay. Sir, J. Mark Inosanto, sir, abog niya salamat sa iyong mga impormasyong itawa mo, sir. Ag-uras niya sa Radyo Todo, sir.
21: Thank you, sir.
18: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
7: Oh, tanong Israel. Ah, oh, talaga dapat kita tundong linya ni Katodong Jesrel Nerba.
18: Todo aksyon.
7: Hindi no, pag-apahayag, no, itry ka na kayo sa dyante, magkatodo, no, nga nagtao, no, kung nagkaroon nga pag-apahayag.
18: Todo aksyon.
7: No, magkatodo, may kantanan sa nagkaroon nga concern, no, sa Japon, sa ray ka nga implementasyon, no? Ang mga katodo, una ko ron sa barangay paningayan. Balikan taro rin yan ni Katodo Jesrel. Go ahead, partner.
0: So, doon ka katodong Reynald, no, pagpayag ka ni Sir J. Mark Inosanto, no? Sunok ka na katodong Reynald, sa sunod kunta ko na isa, maging, ano, pagitbaka kong katodong Reynald, maging transparent, no, sa pagpili, no? Aga sa iyon, man ko, no, katodong Reynald, dito na anda ka ng barangay official, kung sino mas imog. Pero, klaro, gid katodong Reynald, no? Prong pagpayag man ka ni Sir J. Mark, nga regarding ba sa mga beneficiary katodong Reynald, nga pilang naging explain man natin doon ka nagtaligad nga wa gid katodong Reynald sa kriteriya matai tatong karang pagpanugupod kung ikaw is unga ikaw barangay official o kun may trabaho katodong Reynald imo karang pamilya kung ikaw katodong Reynald isa qualified gid no nga prasmana ikaw man single daughter ka single son ka katodong Reynald unga ita barangay official agwa patay ko katodong Reynald nakatapos is pwede gid ikaw makabaton man katodong Reynald kita sambitan ka nga scholarship nga katodong Reynald apang raya mata sa sitwasyon ni Sir J. Mark katodong Reynald te syempre imo matuod is nalilisdan man nimo sana karang pagtuon apisar nga may ano man matuod katodong Reynald nga pamilya nga nakatapos katodong Reynald is sambilog man kunta man nga pangayo na nga mabaho man kunta katodong Reynald karang nga bulig pero nasambitan ka nga assistance agroin tanga ni kara is na disqualified ka game out no sa nasabitan ka nga pagbaton ita rin nga assistance ka doon nga Reynald so waro yun nag parang na disappoint pa ni mo ka doon Reynald nga wae mo ka baton no aga sunok ka na abo sanda apat bilog siya na ka doon Reynald nga nagpasa man sa barangay nga wae ka baton no aga ng mga classmate nga ni sunok ka na is nakabaton ta nga parehas mo lang masana katodong Reynald nga nagatuon tukar sa may Libakaw College yan Science Technology nga wak pa na sigurado katodong Reynald to katandang pagpasa kung mabukas ang nakaras pilang kung matanda na ito no karaya malang man ging aprobahan dong klase ya karas sa itong karang Celeste nga makarani katodong padayon nyo yung karang nag operate aga rin nga rekaro sunok ka na naka-enroll tayo mao aga ano lang sa kasamang palad yung katodong di sa napundong ani no randa ka nga eskwilaan agroin do requirements o kung tawag ka nga enrollment form do gimpasa na na pero suno sa nag-cater ka nga barangay kagawad is what sigurado katodong Reynald kung mabukasan ng eskwilaan kaya sambilog rin sa ging basihan nga ma
20: disqualified mo katodong Reynald. So masubok-subok man matuod no nga isipon naton nga may mapila ka estudyante kay katodong Reynald kunta ka nagahinyo gid nga makabaton man kunta katodong Reynald na sabitan ka ng assistance. Mm-hmm. Kunta by team ta man katodong Reynald, by team ta matuod ra mabaho-baho ta kunta ra nga bulig man no kanda sa nakarang pagtuon. Apang ray ta ngani may mga gilasunod abi kita katodong Reynald nga criteria pag guidelines no sa pag panugupod ida sambitan ka ra nga assistance aga syempre ibang mga barangay ag iba matakara ka mga kabanwaan ng katodorin medyo transparent pat medyo pag panauna ng katodorin at isa klaro man sa nakarang mga constituents ng mga sa barangay kaya wa matatabo karang mga issue katodorin at apang may pilag hapon ka mga barangay nga wa na klaruhan ng mga estudyante kung paano katodorin nandakara na pili o kung paano naging beneficiary o pila ka mga estudyante nga nakabaton ka doon, Reynald, ito sambitan ka nga ayuda ka doon, Reynald. Hmm. So, siguro, matawag ano siguro ka doon, Reynald.
19: Oh, siguro sa Monday ka doon, Justral, no? Kay Inverness man sa barangay, paningayan, officials, no? Nga makatao man sa dalot, ang nakagapareaksyon, no? May kantanan sa statement ka rin, no? Itry ka nga estudyante.
20: Hmm, panahon ang ginakang gano'n nga, gababuan ka right side orong barangay officials, ita paningayan matod gano'n para matao mananda, noranda ka nga pahayag man regarding sarang reklamo matano, ita sapitan ka nga estudyante katodong Reynald. So, paano sa pagsigara at ibang municipal police station sa Subugus kay probinsya, ibigyo matatawa yung mga katodong Reynald, huwag ito mga mandugo man yung sinit accidente kirespondian at ang maturidad. Bago kita magtapos, yung mga balita atong video ita Santon Plus, aga more power probiotics in one coffee mix, your cup of success, healthy God, healthy life. Para sa Todo Action, nakumansi ka itong Gisrael Narbar ng Radyo Todo.
18: Radyo Todo, kapay, may balita, may ganas, sa pagkakalita, Radyo Todo, Radyo Todo.
19: Abugit nga siya, matsariponi ka itong Gisrael Narbar na may kantanan sa Rekrangagin, patagay niya, interview. Aksyon. So, talaga nga sa kay estudyante, nagkapabot man nagkakuha na kaya concern, no, mga katodo. So, base sa Lunes, no, magabot na ito, doong linya, na no, itapila ka baga opisyal, na no, itabaragay paningayan, nagod nga makasabat man, no, sa rekreng aginaligar, no, mga katodo, ko na sambit nga estudyante.
18: Todo, aksyon.
19: Ay, sige ko, Minutos Manuel, nagkatariman sa oras kara ita alauna, sa ito nga pagpangalagad magkaroon kara nga hapon, no, mga katodo, sa ito nga pagpalumbalik, no, rato man kara nga pagpamati. Ita to nga gin patagay kada pagpag-angot sa suspect sa natabo kada pagpamuno una karon sa Barangay Rosario Malinao Cavite balikan naton pagkatapos ay dugang pang mga pahanumdom.

0: sa San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Pilan Ning Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly. Kapina.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Nakilala ko ang More Power Coffee,

0: hinugdan kong gabi. Kaya at marami mandaan ang lasa at marami mandaan ang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko niya yan?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin.
3: Uh-huh.
4: Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash alley na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga dinak pangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
10: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
10: D3 Bio. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag GTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500.
16: Kapoy.
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka kon.
12: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una it servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
15: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Caliboaclan.
16: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
19: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
16: 48? Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
19: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
16: Opo, tapos?
19: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sigmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
16: Wow.
19: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
16: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
20: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
21: Sa tagapagapangalagad, sa tagapagililiba, may 15 minutos banwa na katariwan sa oras ita ala una.
20: Todo aksyon.
21: Oy, happy viewing ha kay Ma'am Jane Malihan Kimpo, no? Nga nag-monitor. Sige, ka ma'am nga nasyon sa Hong Kong, no? Kay Ma'am Jane Malihan Kimpo, happy viewing.
20: Todo aksyon.
21: Talaga. Monitor ko sa taga Facebook Live sa area Kra Ita Hong Kong, no? Maaydayad gid nga pagpamati.
20: Todo aksyon.
21: Yaman mo sa taga pagililibas sa taga pagpangalagad, no? May kantanan sa Roday Kra Gilatabo, no? Nga pagpamuno kabi sa may barangay Rosario sa Banwa Kra It Malinaw, no? Mga katodo, kung sin dong biktima makaroon iya sa ton nga provincial hospital, no? Kayrong suspect Banwa, una sa paghinakop ita aton nga Malinaw PNP, no? Mga katodo, kung sa siindong rason ginyamang, no? Kay bangod timprano, pagkapon, nagainuman, no? Dahil karang mag-amigo nga ra, mga katodo, alas 11 kapon, ita, aod-adlaw, sandig sa pagpamutsag, itry karang suspect.
20: Todo, aksyon.
21: No, nga, hasta nga nagabihan, mga katodo, kay siyempre, una na sa impluensya, kung makahililo karang ilim nun, ilong na ronday karang mga involbado.
20: Aksyon.
21: Nagdiskusyon to manwa bangod sa ronday karang ginaligar politika.
20: Aksyon.
21: Hambar to itray karang kwanabi, no? Itray karang biktima, nga ginapabutsa, itray karang suspect. Sumabat, mga katodo ronday karang suspect. Ay manay, wa man tamanay, pagdaoban na si kwan nga ron kay mana, tibiyog tamanay mo ron.
20: Todo. Aksyon.
21: No, doon pa lang umipisahan kung anday ko nga istorya, no? Itray karang dayuwa ka mga involbado nga mga katodo. Kung is posible, no, nga na pikon banwa, asandig sa version itray karang a suspect, no, anaginaligar nga imaw karang ginbayo, no, itray karang biktima. Rason nga anak karang ginabot, ro anak karang siyaw, di ang bilog rong siyaw, galing nga bit-bit, itray karang nga suspect mga katodo, ag anak karang binuno, ronday karang biktima. May paginagsan pa ito mga katodo, natabo sa suwad kong bagay, no, kaya ba na, disidido, gito imaw karang patyon. Aronday karaga biktima makatodo sandig sana kag pagpabutyag sa ato nga interview kay ina una sa ato nga Malinaw PNP. Sa pamati nato duro pagpahayag kay karaga suspect makatodo no sa ronday karaga insidente, partner paki preparar rung suspect no sa tabo karaga pagpamuno no mismo sana kag amigo kabi sa barangay Rosario sa Banwa Ita Malinaw.
22: Okay mga kamerkado na makaroon ating interviewon ro suspect na no, si Alias Itik no sa tabo karang pagpamuno no sa amigo na mismo sa Barangay Rosario sa Malinaw. No baki istorya man sa imo kanya side no.
23: Okay lang manay. O na nang inuman kami, okay man ang istorya. Tapos ay prepare sa mga kainom.
0: nag-topic kami sa sakit yung discuss malangin sa papers sa hilo.
22: Oo.
0: Yung nanak ko sakit, sabi, hilo man ako. Medyo wak man ako hungda.
22: Kita rin ka nana?
0: Dook na ako, sabi, sumukulang man ako.
22: Ikaw na igo.
1: Mga oras naman ko siya tinong kahapon ay.
0: Mga ano si oras yan? Mga alas 11?
1: Alas 11 tuwan daw. Tapos hasta gabi-i kali-i
0: ka. Okay. Okay.
1: Gabi-i ra.
0: Daw, ano, hilong man ako yung mga alas 11 ko.
1: May ibigay mga karanabi?
0: Oo, mga nagsusupang mga.
1: So, tapabo yung white yung inong dayawa?
0: Tatlo kami muli ang hilong.
22: Dayawa lang ka muna habilin. Ano kita nung specific nga ging awayin?
0: Discuss kami pati sa aning butuhan nga ron, politika ba?
22: Oo.
0: Tatlo lang dahilan ay nakainitan kami. Siyempre, may asil man yung mauwa man palugyero, nasa nagpangabot kami, nagkasakit.
22: Oo, oh, sino ron nag-umpisa at story about sa politika?
0: Yung mauwa, siyempre nang ano nga, discuss ba yan. Pati siyempre, tasaktong na ako story, ha? Pati sa politika, wala pa daw gaya kung totoo nga kontra dahil sa tibiyo. Dumaog man, kontrapartido sa Nayas Panwa.
22: Mm.
0: Kung more tibiyo ka, klan masugin na ka.
22: Mm.
0: Dadat man dahilan, nasa nag-discuss kami ang mauwa. Nasakit na ako, sumukulang
22: magpilit.
0: Ay, ilong man ako, naglangko na isip na.
22: Imanag
0: ko na, sir,
1: panakit. So, anong ang gi-discussan niyo tayo? Is politika?
0: No, pati sa ano?
1: Pati sa... At anong specific sa politika ang gi-discussan?
0: Ay, sa mga buto-buto man na ron.
1: Sa buto-buto?
0: Oo, hasta nag-haba ang istorya. Siyempre, medyo nakainom ko. Huwag kami nag-kalibilisip nga ano ron. Okay, maras ng hilong.
1: Pari, imaw ginalina to upinit mga gi-discussan ron.
0: Siyempre, ipinsya man ako muna. Pagtuog ka ako ni... Umagaw lang ko eh. Ano man, siyempre, ano, magayro. Pwede na upat yun.
1: Oh. So, tag nag-discuss yung Taiwan, kasi dapat naman ikaw sa anin.
0: Oo, no, siyempre, wala ko naka, ano ba, okay, ano ron, hindi ko binaypas ron ang story. Siyempre, hilong man ako. Di ba? May asil yun.
1: Nakik-nakik mo rin.
0: Oo.
1: At kung binayo na ikaw.
0: Oo, siyempre, dati mati mambag siya.
1: So, pagka ba yung nati mo, ano rin yung hindi mo
0: sa? May siyaw ang kapusa, hindi mo ako, pinunong susukan.
22: Naimot ang daga rin siyaw?
0: Ang Taiwan, siyaw taga.
22: Ah,
0: siyempre, yung gabi ako uli kung naman, gabagtas mo na ako, siyempre, ayam, aswang man na rin, tago na.
1: Sa'yo sa iyo ba ito, Gabingis? Tago sa...
0: Kataba na. Ano sa, ano ba? Sityo Aguantia.
1: Sako? Sako palit.
0: Malinaw.
1: Hindi, kaya nga parang dahil.
0: Bulabon.
1: Ah, bulabon ito naman sako. Pero ang kinin na yung kabigit na buwan.
0: Saan na siya napagay sa anda? Amigo mo na akong maroon.
1: Napagay ito, mister na lang.
0: Oo.
1: Pagkata mo ako, dahil wala kang tao, matupang tao ko na.
0: Huwa.
1: Ano asawa ko man na?
0: Huwa, sabi ko na.
22: Pero haman nag-abot sa punto ng amigo mo dahil nang isa kahilongon habon na umimaw.
1: Huwag man tayong away ng daywa.
0: Huwag ako. Huwag. Ang mga nangyaturan ako na bakit inom, suman, tuguran.
1: Ano ginagay niyo ay?
0: Ando ay?
22: Lang bote niyo haugos.
0: Ano daywang kalapad niya light bago...
1: Manaw?
0: Ipanlo kami dark pa.
1: Manaw niyo
0: ko.
22: So hindi
0: mo naman. Nagaling ko. Puhilong man ako. Blanco man ako. Tapos may sapuhin ka matuloy niyo.
1: Why?
0: Editan kami. Gawat man.
1: Why?
0: Wala na tanong ko. Wala kasi.
22: Pagkabundo mo ka na nung, ano, nagpanok at ingagi?
0: Oo, gawin sa'yo na po. Service nga, masurindin ako. Malinaw kung ano na tabo. Ayaw pa, mga ano ito, mga hilong man o mga gayong. Hindi ba'y ganun na ako?
1: Naginom?
0: Tapos, umulit ako sa amon. Tanda pa na ako. Libre. Bukong ako, ano, gay blanco mo yan. Kapawan ako, pagkabundo, idugo na nga na isang lima. Siya, pinilak, taro, miso po siya. Wala kasi, diba, mahaba na akong nagamit. Ako, patawin. Hindi. Pag uli lang pari ako, Jigs, maka ko lang daga ako sa ano malinaw. Kapunok na ako na ako, duro. Kapag umigo man nga, riskas kami. Ay, tulog na ako, ay sumukog na ako. Di ba, igal ako ng Jigs, ha? Hindi, magpati man ako.
1: Okay, nagkakit kayo nga sa
0: hiyo. Oo, ay, man, ako, Jigs, ay, kahilog ni Moro. Tapos panimat inong red door sa roon, ay, bukawan yung paduwa, sumuti, plus pa sa kahilog na. Ito katuga ng prasada, kaya ng tulis. Ayaw na yun ako sa bagay, wakabot ko pa rin.
1: Ang silaw ang gamit mo, binusulindan mo? Pinaboy mo ka?
0: Yung pilakas tago.
1: Ah, pinaboy mo na.
22: Ah, nakatungo ka
0: mo? Mabaw ako sa'yo kung nagamit ko. Siyempre, black ko na.
1: Anay, wagi mo sa'yo na gano'n?
0: Ang sapusag. Nagmaba, inuubak. Pero siyempre, amiguan eh.
1: Oo.
0: Yung gabot ko, nagliputan sa black ko, nagkabunan ko ako na mainit na nagtok-tok na ako nayari mo sa ligaran. Tukunan ito. Huwag mo tarong buwan kung pinagawa yan.
1: Pero kita, ano, kamusta ang sitwasyon ba? Biktima, yung amigo nga pagkakwan. Kita mo nga.
0: Ay, wa, inimugsok, inilagdas ko masuod yun. Araw, mungan
1: kami. Ano, kagalagan ba kayo ba?
0: Oo, magkarutos ko eh. Wa, pinapa.
1: Ano
0: ba 'to? Ano plano mo dito
1: lang patuloy
0: mamaya? Tawag sa mga kasikitan niyan ito talaga.
1: Ah,
0: ano
1: sublang
0: pool
1: man ito?
0: So
1: kinagasi mabuo ng abot,
0: pwede
1: mo

0: Amigo.
1: Ay, muli ka.
0: Ang Taiwan,
1: Maybelline. Nakauli ko talaga ako
0: magkakawa. Oo, oh, okay, marami kami Taiwan. Kali nag-discuss kami, huwag magkagawa. Pero nang inaway ko.
1: Huwag mo kumakang minura.
0: Mana?
1: So, hindi, ay, pagtabo ba ito?
0: Ano sir?
1: Huwag tayo ito sa bahay ng pagkakawa.
0: Oo, oo, oo.
1: Kasi
0: kali po, nag-ano man, susunod sa
1: operar. Huwag matang, ngayon man talaga, ay huwag mga
0: kagapit. Ako man.
1: Ako man.
0: Okay man kami. Pati ang mayroon na po, ibang bagay nung nga, may ura-ura na ako, marayon na yun, natabo ko.
1: Kali huwag mo sa nagpagapit din. So, kan, na-istorya ka mo, ng pa pa?
0: Huwag ba? Kaya saan? Sinto rin mo. Okay man, ay galing ngayon. Siyempre, aking sa nag-awar na.
1: Ay, alin mo, ano, alam mo? Nakatabangan mo ng gate.
0: Noron?
2: Na may pag-inauso ikaw?
0: Sa natabo? Siyempre, ang bagay, di ba?
2: Ha?
0: Kung bawal ikaw. Inuso niya, nakataman niyo, siyempre, guilty na ikaw, di ba?
2: Oo.
1: Pero kung nalimbawa magpailkasuki mo, ay matun mo gilang.
0: Matun mo, okay ba?
1: Nakatabangan mo lang.
0: Kasi, ano, guilty ako, patunan ako.
1: Nakikaman na
0: gugawa? Kasi, sinakugawari mo, tiwahi ko.
2: Nasa so, sobra mo tang kahilong na katugan ka sa kalsada bago ikaw ging dakop.
0: Buko na kahilong ara pagkatabo. Maya. Umagi ako sa akong balaytiya ng Project Zero na sa awatiya ko. Naginuman kami 3 doors ito tang kahilong.
2: Ang nakatugan ka sa kalsada.
0: Oo, matipuwa ako ka.
1: Ako ni. Ako matiw plano na magpagagiyo.
0: Surrender ka. At so kitin ang plan na to. Kada ang kapitan niya rin kapatagong na rin. Tumak, muligin niya ako. Para mulung ang makol ni Towers. Kasi muligin ako sa malinaw ko. Surrender ang bulutang surrender. Hindi, pati ka nang nabayad ng isanda.
1: Dahil ilong ikaw.
0: Oo, oh, mga nakahilong ng imunti. Pwede tagay pa na yung projects. Hindi ka ko na ulit. Nung taong nabayad man ako. Ayaw muli, tama po. Ulit na ako. Pag ulit na ako na yung siyempre hilong mo tang pungkos, dagan, tugan, dagan.
1: So, ano ba din nga ikaw pa nagsumulo ka na?
3: Sir, in kaso na pamantaro pamilya, mako ng biktima, graya nga biktima, sir, kasi may gusto ka nga ipaabag yung mensahe ka na.
0: Ay, ngayon, kung ako kasi sa kanda, ilin na taman mo. Siyempre, akit sa nawa man, hindi mo pwede nga mag-ano sa takapan, di ba? Akin ka ano normal. Siyempre, hindi premium yung brabo. Napo ka na ako, siyempre may dahilan man na natabo. Ngayon, kasi siya, kasi siya, ano din ang pinsan, di ba, tama?
2: No, may ano ikaw, dati kang akas mong merger, year 1999, pilang nag-un man ikaw ito, nag-ano, tinar sa prisuhan?
0: Wago. Sige ako lang ko, ya, pero ito, ano, when, naka-ano, ano, eh.
1: Ah, you're really kapitin siya?
0: 22 pounds.
1: You're really kapitin siya?
0: Huwag man po si Jillian na review mo ka. Ano ang tapuha ko? Kasi adaya ang matubad mo.
1: Ang mardin mo ito na ano ang pated ikaw?
0: O tapos? Ariglo mo na.
1: Ariglo mo.
2: Sige nang.
1: Sige nang.
2: Salamat din mo.
0: Okay, sige nang.
4: Pagpagana sa pananghalian. Todo may son. May aksyon.
5: Asa naman tayo magkatodo na magpagapahayag itry ka naga suspect. No? So aminado yung magkatodo no? Sa rin ka naga krimen. No? Bangod nga ni nga hilo.
4: Aksyon.
5: Nag-discuss to manwa itawar ka naga gabot. No? Bangod ka damang sa istorya politika mga katodo.
4: Aksyon.
5: No? Pero kung ato hindi ka naga tanaw. Nung pinakakwang ito. Nung pinakaugatan ginda ka. No? Siyempre una uta sa impluensya kung baka hilo ka ilim.
4: Katodo.
5: Aksyon. Kaya mga kumuutrad lo pagkakot alas 11 na inuman ng Taiwan. No? Mga katodo, itaray ka naga biktima ang sospek, kaya naman ko doon amigo. Wa masyadang ang kinawayan, di ba na? Pero may mata man ako na, ako naman na nabakay kay Taino magsumsuman. Robot lay ka naman katodo, kung ubos na ba sumsuman, nung sumsuman na, irong dila. Ang kapit pa kung hindi na magpapirti, hindi na magpalkansi, kara ita sugid, ay haabot gid no, rumbukon kara ita imaw mga katodo.
4: Action.
5: No, ang habon ano day ka nga biktima, kay ana pagitirang ginagas, nagdagagan na rin day ka naga biktima. No, naginagsan pa ito sa sud ka itabaga itaray kada biktima mga katodo kay Ruan na kita nga tuyo nga anak kada patyon no ronday kada biktima mga katodo sandig sa pagpabutyag itraya karang nga

0: May 28 minutos man wala nagkataliwan sa oras kada ita ala una sa ato nga pagi diliba makarog kada nga hapon. Ang ginakugapos ita man wala at siyempo sa ato nga pagi diliba sa ato nga pagpagalagad sa pagpagayag it programang Todo Action. Action. Noong pila ka mga balita nga wata mga buto wata matatar sa ato nga pagpagalagad makarog nga hapon. Action. Bantayan sa pila ka mga division public affairs program it radyo Todo sa Aklan. Action. Ang kita nga mga ilibati ha sa Lunes na karagang adlaw. Happy weekend everyone. May tutugon para sa partner naton sa technical science si Katodong Hiranyo Misina. Action. Kamadi ng Katodo naging kaksyon magkaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Action. Todo Action.

0: todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo! Radyo Todo!
1: ...8.5 FM, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5,
1: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power, okay, sige na

Kaya at marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music, all
1: weekend long. 88.5, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra to sa idagong. Dati, huwa ako ga-umbra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tukotang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamuman.

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, papagsik ako mag-ubra to sa idagong. Dati huwag ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tukotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na ay dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitban West ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotics

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: si Ma'am Annabel. Nag-driver si ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Rock

0: 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawan.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake po niya yan?
3: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
2: Uh-huh.
3: Sabi sa akin ni ano eh, nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
0: Nagausoy ba ka mo itmanami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo. Ag Osmeña Avenue, Kalibo. Ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
4: Patata Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
6: si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunot po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo?
1: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5. Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabalaw git ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gat adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rin ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
4: Mm-hmm.
5: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalipit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
4: Thank you very
5: every
4: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama, kaya tama.
5: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dress Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion, Numancia Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. All-in-One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store, Banga Public Market. Tesla Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko
6: lang sa mga taong makakaraano nito. Malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipay-dipagi ko sa mabatian ko ng Santon Gold Coffee Mix na may collagen kaglutathione. Hamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
9: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
10: Mm-hmm.
11: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
13: For the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinaw Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Kalibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Ikon na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito, Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpitate. Po,
8: saan
9: po kami nag-coffee ng rice coffee?
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama.

0: ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laod laod tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapin nga laod laod. Sa pag-inom po it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaiminom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawahod dito ang beneficyo raan ng kitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang beneficyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabelle, nag-drive na isi ha.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpiti. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus. Plus one.
11: Go! I love this station.
12: They're always on.
13: Radio Todo for the best variety of music.
14: Inoa

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station with the best music, news, and information. 88.5. Radyo Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo,
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw git ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gat adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating
0: rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5
2: Radyo Todo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonial patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drug stores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong

0: kalusugan. Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampu, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice coffee any time of the day for a healthy
1: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
2: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
3: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatid ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating mga Facebook account, Rise Brand. Yes, saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating palatid tulad. At wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang kalusugan.
0: Yeah. Yes po, magandang kalusugan po sa inyo. Sino po sila?
1: Yagay po kayong boy, dito sa Port Princess, ha?
0: Sino po?
1: Agoy.
0: Agoy, okay. Tatay Agoy ng Port Princess, Palawan. Okay po. Tatay Agoy.
1: Napatawag ako.
0: Oo. Sige po.
1: Napatawag ako, Kuya Boy. Mag-isang buwan na, wala pang dumarating dito, Kuya Boy.
0: Diyan po sa, ano, diyan sa South Star Drug?
1: Dito po sa South Star Drug.
0: Opo, South Star Drug po, tatay, ng Robinson Small ba yun?
1: Unitop.
0: Unitop, tsaka sa Robinsons po. Robinsons po,
1: opo.
0: Try po ninyo, tatay. Wala pa rin po ba hanggang ngayon?
1: Wala pa po kasi galing ako nung Merkulis. Galing ako doon, Merkulis ng umaga.
0: Merkulis, wala pa rin po. Sige po, tatay. Sige po, at ipa-follow up po natin. Follow up po natin sa adi po naman mga deliveries.
1: Mag-iisang buwan na, Kuya Boy.
0: Opo, opo. Sige po, noted po. At nasabi ko na rin po yan. Sa atin po namang mga deliveries at sasabihin po natin ito umuli. I-follow up ko po para malagyan na po dyan sa inyo. Noted po 'yon, tatay. Noted po 'yon. Okay? Sige po, tatay.
1: Sabihin ko na nga po yung pindira doon sa South Instagram. Sabi ko na ang tao. Sabi ko, dalawang bilis na lang ako nakatawag. Sabi ko dun sa kay Kuya Boy, yung nag-endorso ng rice coffee.
0: Okay. Sige po. Noted po yun, tatay.
1: Sabi ko, ano na. Kaya sabi ko, kinausap ko si Kuya Boy na kung mapadilibira na kayo dito. Sabi niya, nai-order na namin. Ang tagal na namin hinihintay, sabi nila.
0: Sabi po ng ano, ng mga taga South Star Drug.
1: Opo.
0: Sige, sige.
1: Tagal na daw sila naka-order.
0: Sige po. Noted po yun at yan po ay sasabihin po natin sa ating po namang mga deliveries ng sa gayon ay madalan po na dyan sa, ano, sa South Star Drug sa inyo po sa Puerto Princesa. Marami na rin pong nagme-message po sa atin at maging dun po sa kanila sa mga deliveries po natin ay pinapaabot na rin po yan. So, hayaan po ninyo at babanggitin ko po muli sa kanila. Ipa-follow up po natin para ma-fast track na po yung paglagay po ng ating rice coffee dyan po sa Puerto Princesa.
1: Opo. Marami daw nagtanong doon sa kanila, Kuya Boy, yung pagpunta ko ng Merkulis ng umaga.
0: Sabi
1: marami
0: po nung,
1: daw naghanap.
0: Oo, sabi ng mga taga South Star Drug, marami na po naghahanap.
1: Sinakausap po yung tindera doon.
0: Oo. Yun po yung sinabi, na marami na rin po naghahanap.
1: Opo, sinabi niya sa akin na marami na doon naghahanap.
0: Tama po. Sige po.
1: Sinabi ko nga, sabi ko, dalawang bilis na sa taong nilong kay Kuya Boy, sinapollow up ko pa ako yung
0: tama.
1: Kung kailan ang deliver dito sa inyo.
0: Tama.
1: Sabi niya matagal na namin ay order yan, kaso nung wala pa hanggang ngayon.
0: Tama po. Sige po, noted po yung tatay. At ako naman po sa part ko naman ay sasabihin ko naman po ito sa atin po namang mga deliveries na sa gayon ay malagyan po na, naman dyan sa inyo. Dyan po sa...
1: Sana ko nga po, makakakuha yes. Na kasi...
0: Opo, opo, opo.
1: Hindi pa ka... Hindi pa na kung magkatry sana kami ng mag-order sa inyo. Kasi lang malayo-layo pa man yung anak ko, malayo-layo man.
0: Noted po, noted po yun.
1: May trabaho kasi yun sa kuhan.
0: Tama, noted po yun.
1: Parang ang trabaho kasi mo, call center.
0: Tama po, tama po. Sige po, noted po yan.
1: Hindi siya
0: Noted po 'yon, tatay. Noted
1: po.
0: Sige po, noted po 'yon. Noted po, tatay. Maraming salamat po sa pasensya po ninyo. Thank you. Apo. Tama po.
1: Eh, dalawang linggo na nanahinto yung pagkinom ng misis ko.
0: Apo. Sige po. Noted po 'yon, tatay. Sige po. Sasabihin po natin 'yan. Apo. Sige po.
1: Okay na sana 'yung pakiramdam niya.
0: Oo, okay lang, naputol ano.
1: Oo po, naputol.
0: Sige po. Noted po 'yon, tatay. Noted po 'yon. Pasensya na po at apo. Sasabihan po natin 'yung adi po namang mga deliveries. Fa-follow up po natin.
1: Opo.
0: Thank you, tatay.
1: Maraming
0: salamat po sa inyo, tatay Agoy. God bless po sa inyo. Mag-iingat po kayo lagi. Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Opo. Salamat po.
0: Ayan po mga kaibigan, si Tatay Agoy ng Puerto Princesa, Palawan. Ayan, sige po, at yung pong concern ni Tatay Agoy ay concern din po ng iba natin mga kababayan, at yung po ay gagawin po natin ng paraan. Ano po, papaabot po natin, paparating po natin sa ating naman mga deliveries. Maraming salamat Tatay Agoy. Ay, dyan po tayo napapakinggan sa radyo natin na Oriental Mindoro. Maraming salamat po naman sa lahat ng mga nakaantabay po sa atin sa Oriental Mindoro. Ganon din po mga kaibigan sa mga kababayan po natin. Dyan po naman sa Calawag, Quezon, na nakikinig po naman sa radyo natin, Calawag. At dyan po sa DWAL FM 95.9 Radyo Totoo sa Batangas. Sa lahat na po ng mga nakaandabay sa atin dyan po naman sa Batangas City. Hello po naman sa kanilang lahat. Sana po ay umiinom na rin po kayo patuloy sa pag-iinom ng ating rice coffee mga kaibigan. And syempre sa radyo natin Buwak Marinduque. Hello po naman sa kanilang lahat dyan. And also dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Hello po naman sa kanilang lahat, sa lahat ng mga taga Katarman. And also sa mga nakaantabay po naman sa atin, dyan po naman sa Lucena City, sa pamamagitan po naman ng 98.31 FM Lucena. Ganon din po, magandang kalusugan din po mga kaibigan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakantabi sa atin sa Kawayan City, Isabela. Hello po naman sa mga nakatutok po naman sa atin sa DWDY AM 1107 kHz, Kawayan City, Isabela. Hello po naman sa lahat ng mga taga Isabela. Siyempre pa sa lahat ng mga taga radyo natin Odjongan. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Likewise, yung mga nakikinig po naman dyan sa Partido Area, sa FMR, FM Radio Kamsur. Hello po sa inyong lahat at naway kayo po'y nakaandamay po naman dito po naman sa ating programa. At patuloy na po sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ang adi po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Maging ang adi po naman sabon, ang adi po naman Rice 4 in 1 Premium Glow Soap. Sana po naman ay lahat kayo ay gumagamit na po ng adi po naman mga produkto mga kaibigan, para po naman sa adi po naman kalusugan.

Tawag po kayo mga kaibigan sa ating namang numero 0969-226-9623. Again mga kaibigan, yung po namang mga nagtatanong po naman sa atin kung saan po mabibili yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar, available po yung ating po namang produkto mga kaibigan.

Eto mga kaibigan, ano po? Doon po naman sa mga taga Nueva Ecija na nagtatanong po sa atin, sabi dito saan po makabibili ng rice coffee sa Nueva Ecija. Ang mga bayan po naman sa Nueva Ecija na pwede po nating mabilhan ng ating po namang rice coffee ay eto po. Sabihin po ninyo kung ano ha, kung saan po sa ano pong bayan sa Nueva Ecija kayo po ay naroroon para malaman po natin kung saan po kayo pwede makabili po ng ating rice coffee. Sa Kabanatuan, Nueva Ecija, meron din po sa Kabanatuan City, halos po lahat ng mga butika dyan meron. Gimba, Mayorga, Muñoz, San Jose, Talavera, Zaragoza, yan po yung mga pwede po ninyong mabilhan ng ating po ng mga rice coffee.

0: Eto, may text din dito mga kaibigan. Kuya Boy, bakit po masyadong matamis ang rice coffee? Opo, okay lang po yan. Kasi kung ayaw nyo po ng matamis, ano po, ayaw nyo pong matamis, dagdagan nyo lang po yung tubig na mainit, ha? Para hindi po gaanong matamis. Pero kung sakali man pong yan po yung sinasabi po ninyo na matamis, okay lang naman po yan. Kasi hindi naman po asukal yung nagpapatamis po dyan. Ang nagpapatamis po dyan ay stevia. So wala pong problema kung kayo po ay... diabetic. Ano po, kung kayo po ay may mataas na blood sugar level dahil po yung ating po namang rice coffee ang nagpapatamis po dyan na hindi naman po asukal, kundi stevia. At sa pagtimpla po ng ating rice coffee, pwedeng-pwede po ninyong dagdagan ng tubig para hindi gaanong matamis para po sa inyo. Depende po kasi yan sa pagtimpla po natin. Kung halimbawa para po sa inyo ay... matamis, dagdagan po ninyo ng tubig. Kung sakali naman pong matabang para po sa inyo at gusto nyo yung purong-puro naman, bawasan po ninyo yung tubig. Ang iba nga ginagawa, dalawang sachet ng ating rice coffee yung tinitimpla. Sa isang timplahan po yan mga kaibigan. So nasa sa inyo po yun, depende po sa ano po ninyo, sa timpla po ninyo, yung pag-iinom po ng ating po namang rice coffee. Okay? Ganun lang po kasimple mga kaibigan, para po makuha po natin yung pinaka the best na lasa ng ating po namang rice coffee. At again, wala po kayong dapat ipangamba kung ito po ay matamis dahil hindi naman po asukal yung nagpapatamis po sa ating rice coffee. Stevia, yung pong isang halamang gamot na sinasabi po sa mga pag-aaral na nadadaanan po natin. Na ang stevia po mga kaibigan ay 100 hanggang 200 beses mas matamis kesa po naman sa ordinaryong asukal. Pero hindi po ito nakakapagpataas ng blood sugar level sa ating po namang katawan. Bagkos nakakatulong po ito mga kaibigan para maibsan ang pagkakaroon po naman o kaya... malimitahan po mga kaibigan yung pagkakaroon po ng mataas na dugo sa ating po namang katawan. So wala pong problema yon na yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee kahit po matamis yon dahil hindi naman po asukal yung nagpapatamis po dyan. O eto. Maigi po ba yan Kuya Boy sa sipon? Makakatulong po dahil po pinapalakas po nito yung ating resistensya. Actually, bahagi na po ng pang-araw-araw na buhay yung sipon, mga kaibigan. Lalo na po sa mga matatao at magkakalapit na komunidad gaya po sa atin dito sa Pilipinas. Ang lubhang nakakahawang impeksyon dulot po ng virus ay kadalasang dumarating ng hindi po inaasahan. Kalakip po ang pagkapagod, pagbabahing, pananakit ng kalamnaan ng lalamunan at yung pong baradong ilong. Kumakalat po ito sa pamamagitan ng respiratory droplets na nailalabas kapag umuubo o bumabahing po yung taong may impeksyon. Ngunit maaari po itong kumalat sa pamamagitan po ng direktang contact. Halimbawa, maaaring makuha yung virus kung nakipagkamay ka sa isang taong may sipon at pagkatapos ay nahawakan mo ang iyong ilong, ang bibig o kaya yung inyo po namang mata. Ngunit yung po mga tanong sa atin, bakit po may mga ilang tao na mas madalas magkasakit kaysa po sa iba? At bakit tila mas mabilis na kumalat po yung sipon sa ilang partikular na pagkakataon? Ang pag-unawa po kung paano po kumakalat ang sipon na higit pa rito. Kung paano po ito may iwasan, makakatulong po na manatiling malusog sa buong taon. At dapat po malaman po natin yung mga factors na nakakaapekto po sa pagkalat po ng sipon at yung mga simpleng hakbang na maaari nating gawin, lalong-lalo na po yung araw-araw na pag-iinom ng ating po namang rice coffee dahil makakatulong po yung malakas na resistensya o yung malakas na immune system po natin para hindi tayo dinadapuan ng ganito pong mga virus, kumbaga, ng madalas. Bagaman mga kaibigan, karaniwan pong tumataas ang bilang ng mga kaso ng sipon sa mga bansang nakakaranas po ng taglamig, may sarili naman daw pong pattern ang Pilipinas pagdating po sa pagkalat po ng virus. Sa particular po, ang mas malamig na mga buwan at mahaba-habang tag-ulan ay nag-uudyok sa mga tao na manatili sa loob ng bahay lamang. Ano po, kung saan ang mahina pong ventilasyon at siksikang espasyo ay lumilikha ng tamang kondisyon para po sa pagkalat po ng mga virus. Nakaka-apekto rin po ito sa pagbabago ng panahon sa atin po namang mga katawan. Ang biglaan pong pagpalit ng temperatura, lalo na po kung lumilipat mula po sa mainit na hangin, papunta po sa malamig na espasyo sa loob, ay maaaring makairita sa atin po namang respiratory tract at magpahina po sa natural na panlaban po ng ating katawan. At dahil dito, marami pong tao ang nagsisimulang mag-imbak ng medicine for colds sa Pilipinas, di ba? At yung iba, mga kaibigan, mas lalong dinadamihan po yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Kasi mas lalo pong lumalakas yung ating po namang resistensya, yung ating po namang katawan. Kapag sa ganung mga panahon po, mga kaibigan, at nakakatulong po para maprotektahan yung ating po namang kalusugan. Gayun po man, habang pong mahalaga yung gamot, mas mainam pa rin yung pag-iwas po naman sa sakit. Ano po, halimbawa, ang pagbubukas ng mga bintana upang mapabuti po yung ventilation ay maaaring makatulong po ng mas mabilis at mapaalis po yung mga particle ng virus. At yung pong pagiging malapit sa mga ng isang taong may sipon sa hindi otomatikong nangangahulugan pong magkakasakit. Mas madali rin pong kapitan ng sakit, mga kaibigan, yung mga batang maliliit at yung mga nakatatanda. Una, yung madalas po maglaro sa mga bata ng magkakasama, humahawak sa mga laruan na gamit ng iba at maaaring hindi pa mahusay yung paghugas ng kamay. Bukod po dito, hindi pa ganap na matatag yung kanila pong immune system, kaya mas nagiging madali silang dapuan ng mga virus. Samantala, yung mga nakakatanda naman po ay maaaring may mahinang panlaban sa sakit dahil nga po sa kondisyong pangkalusugan na kaugnay po ng pagtanda o iba pang kondisyon. Kaya nga po mga kaibigan, yung atin po namang rice coffee, pwede po sa mga bata hanggang po sa mga matatanda, mga kaibigan. 2 taong gulang pataas, pwede na pong uminom ng ating rice coffee, mga kaibigan, para mas mapabuti at mapalakas po naman yung ating immune system at yung ating resistensya labanan yung iba't ibang uri ng karamdaman na pwede pong pumasok sa atin po namang katawan. Katulad po nito mga virus. Kasi po napakalaking papel po ang ginagampanan ng atin po namang immune system sa kung magkakasakit tayo o hindi. Kung gaano kabilis ang inyo po namang pagaling kung sakaling magkakasakit. Ito po ay dahil kayang labanan po ng malakas na immune response ang virus bago po man magsimulang lumitaw ang mga sintomas. Sa kabaliktaran, kung ikaw po ay pagod, stress, o hindi kumakain ng tama at hindi nainom ng ating rice coffee, maaring mahirapan po ang ating katawan na idepensa ang sarili laban po naman sa mga sakit dahil nga po sa kakulangan ng nutrisyon. Kaya sikapin pong hindi bababa sa 7 oras yung tulog po natin bawat gabi. At kumain po ng sariwang mga prutas at gulay araw-araw. Maging active po tayo at uminom po ng tubig na marami. Imbes na yung mga matatamis na inumin, malaki po yung may tutulong po ng mga gawaing ito upang mapanatiling matatag ang atin po namang katawan laban po naman sa impeksyon. At syempre ang napaka-importante po dyan ang pag-iinom ng atin po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 araw-araw. Napakalaking bagay po kapag ito po ay tuloy-tuloy po nating iinumin. Yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama po natin sa ating paladuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po naming sinasabi sa inyo na ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: Ramdam na ang kagalingang ibinibigay ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa Pilipinas. Iba't ibang uri ng karamdaman, iba't ibang uri ng pamumuhay, mayaman man o mahira, matanda o bata, nakakaranas na ng kagalingan, lakas at proteksyong pangkalusugan.
2: Sorry, magdala po. Dati pong taga Cavite. Saan po? Nasa negosyo
3: si Lincoln? Si George, po ito ng implantation
4: si Alvin
3: ng barangay Santa Cruz.
4: Okay, sa Samson po. Okay, lahat ng mga tumingin na kayo. At tip mo nyo ang rice cookie. Ang sabi ko sa san nila, pili lang sila ng rice cookie kasi maganda.
5: Sana po mag-try po sila ng umulim ng rice cookies para maramdaman po nila yung nararamdaman ko ngayon.
6: Para kung mga kasangkayan o mga kilala o mga kasikwaray, mag-try na ito no, para magpadayin ang inyo ka, upahin niyo panlawas. O sa mga kaubanan na ko dahil sa Visayas country, dito sa try na mo, suwain na ninyo pag inamog rice cookie mix para sa inyong mga mayong panglawas.
7: Sa lahat pong nakikinig, kung sino man po kayo, ako na subukan ko na ang rice coffee. Lahat ng laboratory at naging normal na. Kaya kung sino man kayong lahat kinik, subukan nyo ang rice coffee para maranasan din nyo kung kayo ay may mga sakit. Kasi ako, naranasan ko na rin yung mga lab ko, okay na siyang lahat.
1: Di na may kakaila. Rice Coffee Mix Herbal Coffee na ang nangunguna. Ibang kakatiwalaan at ang pinaka-epektibong herbal coffee ngayon, R-I-S-E. Huwag mong susubukan. Bukan simulang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available ito sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
8: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
9: Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit nga mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom More Power Probiotic Coffee ay nagnamira ako ng pamatyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun bara ako nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo at More Power Biotic Coffee ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-offer sa akin,
1: Anong
2: tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension.
1: Mm-hmm.
2: Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Kanagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu.
5: Isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
6: I love this station.
7: They're always on.
4: Radio Todo for the best variety of music. Ito ang

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eric A. De La Cruz, rider at nibuswang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatyag sa gabi kung gabi ang ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee ang gudinami rin nyo nga.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: More hits when we come back. Stay tuned.
4: 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: I love this station.
2: They're always on.
0: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra to sa idagong. Dati, huwa ako ga-umbra dahil maguyang gawas makaroon. Hay, tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay, pag-inong nanay, dayang More Power, hay, nagmayad, ay, imaw. Wow. Ngani, hay, nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman, hay,

0: Kuya Boy. Oh, ngayon magaling na.
1: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music. Best music.
5: I love the music.
6: Best music.
2: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa ako.
3: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo, libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
4: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Navara.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas na levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
8: Si Ma'am Jamie ng Occidental Mindoro.
9: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
8: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
9: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
10: Opo, tapos?
9: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
10: Wow!
9: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo!
2: Radyo Todo!

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo. Radyo Todo.